99.5 FM Radio Sapientia enkuze ya magazi ensolo y'omuziki n'ebyemizannyo buri sawa tusimulira.

0: kumi.
1: Mm.
0: Mwe, actually, omutwaro gumu mwen kumi satu.
1: Omutwaro gumu mwen kumi satu.
0: Hey. Mm. Mubibidi musamvu musamvu.
1: Mubibidi musamvu musamvu. Aha.
0: Abakozi kenda.
1: Mm.
0: Eh.
1: Mm-hmm.
0: Muru samvu.
1: Mm.
0: Munkaga mwenda.
1: Yes.
0: Bo contracts bazi surao. They terminated. Debatu kichia ne baga contracti yangu debate chaliko.
1: Sagala.
0: Nzinchitadi.
1: Nyeze.
0: Nzinchisude obusuzi.
1: Mm. Mm-hmm.
0: Kakati. Okay. Mm. Ne wabera wo abakozi abalala. Abakozi abasura wo obusuzi tawero.
1: Mm.
0: Bebabale kulira.
1: Yes.
0: Benkulazi wali. Then wabera wo abakozi nga boss we ya mukase. Oli wachibo gwe.
1: Mm. Genda.
0: Okozeko nape wevali nyo.
1: Mm.
0: Weyongire yo.
1: Mm.
0: Omwaka guwedde
1: mm.
0: bali lukumi
1: mm-hmm.
0: Nchasoma ono yes
1: mm.
0: Bali lukumi
1: mm.
0: mu lusanvu
1: mm-hmm.
0: mwana mbali
1: mwana mbali
0: bosa agambye ja twogera ku twogera ku formal sector
1: yes
0: kati eyo nga tuvudde ne wabera we mirimu gine emirala
1: mm.
0: Tewasoma tewagusoma biki nenga
1: joli
0: okola
1: patikana
0: hey.
1: Mm.
0: Abo abasula we milimo buli mwaka okusinzira kubibalo bya UBOS buli mwaka batugambye mu myaka 5 ejisi nti babadde emitwalo ena
1: sewa na abatasoma bekala kasi
0: eh muka kaga
1: emitwalo ena muka kaga
0: eh
1: mhm
0: mu bitano muka gamba bit
1: okay.
0: Eh.
1: Nabo sewa beko la mwomori.
0: Yes.
1: Nibaka akatutusule watawe.
0: Abakozi.
1: Mm.
0: Abataweza mwaka kumulimu. Ngongo.
1: Oze miyaze vili ya satu.
0: Nukola wo. Ogenukola tebigata.
1: Tebigata.
0: Notema.
1: Noga nalimanyi wa makulu.
0: Eh.
1: Mm.
0: Omwako guwe degoka.
1: Mm-hmm.
0: Bali emitwalo ebiri.
1: Emitwalo ebiri.
0: Eh.
1: Mm.
0: Muka nana.
1: Aha.
0: Mwata numukaga. Ngabo azena akola.
1: Mm.
0: Geno kulava wano. Mm. Tewali future.
1: Na imanye chizimbe buwe nchilava.
0: Nchilava nti munda mulimu sente. Geno kulava tewali.
1: Nabula.
0: Na asikamu.
1: Mm.
0: Abo bali mituwale vili.
1: Yes.
0: Muka nana. Muatanu mukaga.
1: Mumukaga.
0: Kati ya uye Uganda kwe wetu.
1: Kwa tutambulide.
0: Luwachi tulese ensongeyo.
1: Mm.
0: Tulese ensongeyo. Olwa omuchala wangadia eyale kulido mulimo gwe
1: yes.
0: Gwe tulowoza anti musava
1: gwa manyi bintu gwe andiye gombie
0: tugenda kutunula ku mirimo je tuite emisava baje tulowoza anti misava
1: mm.
0: Waliwo ne challenges impitirivu ezigirimu wadde omuntu afuna obukadde buyitirivu
1: mm.
0: Naye obukadde obo bugira ke ebintu ebirala oluse bimuzitoyerera na asala wage ensonga za muchala Maria muwangadia
1: yeah.
0: Ye yazogedde mu lwatu
1: ensonga za muchala wangadia
0: mm.
1: Mm.
0: Ya wandikira president
1: yes.
0: Na mutegeza nti abantu beba muwokola nabo ba mu kachiko kana kedde mbeli obuntu
1: mm.
0: Abasinga balemererwa baye
1: mm.
0: Abalala
1: baje
0: abalaba batekawo nti tukuwe akafo aberekawo nti omuntu yali badde jokola mu kachiko kedde mbeli obuntu nga alumirirwe nsiye
1: mm.
0: Alumirirwa banansi nga n'emirimu gyagenda okukola agimanyi so sikujja nti aberekawo bambe ate munanga alina okufuna yaka sente akanaamujjanjaba katumuteekaawo ate munanga yagwa mu kalulu muzeyi kamunoonyezeeko akafo wababeera eyo ye Uganda yaffe
1: yes.
0: Tuli mu Uganda eno nga munnabyabufuzi bwagwa mu kalulu mm. Abadde mu palamenti ebisanja bisatu
1: mm.
0: Bambi akaddiye kati ate akalulu kamukubye taafe pressure muzeyi singa abako waamuyiiriza
1: abeera advisor
0: nga bamuwa ekifo
1: mm.
0: Kyatagenda ku kukola
1: na mutima
0: wabula kwe kuba konfufu na kwetereza
1: yes
0: bichia bidetera abantu okusula we milimu je tulowoza
1: nti jamanyi nti yandibadde yegomba
0: mm
1: ah!
0: Ne bwe guba mulimu kale simu sava
1: mm.
0: Na ye bichia bidetera abantu okusula lero man
1: yes.
0: Bantu
1: bali mukola bali mu office
0: waliona abafunye milimu
1: waliona abanali mu taxi kati atwala mpapula
0: kufuna
1: mulimu
0: omulala lero lwatandika okukola
1: yes
0: agenze ne suubi kumulimeryo nti bannange kenfunye guno
1: omulala ali mu taxi ava wa mukama mwe ganti nkitadde addayo
0: omulala agenda muga lero lwe nkomye
1: omulala gaza ya desaso mane siri nyirirwa ngenze
0: katude
2: program sagala galamide
3: amanya nzeru cha muzi Frank ndi muzadde wa Chisoso Parents Primary School. Kapinye sanyunga mtini banku videnti banku de school fees. Naso sabi wakanya. Nebe nalabi bendagize.

0: awo no no baba wangare
1: agunde
0: agunde agunde
1: nenze nali kuwiwango
0: ndabyo gategera
1: bago ompita mere
0: nkulabi
1: Bamita Grace Khan akayimba nakirijja obumu kubuyimba obulungi obunyuma nga omwana bagamba uuya agenda
0: omwana agenze abagenze mu weekend abazadde muyoge yoge nga abana bavudde kulujja
1: ojibanya omuzadde
2: oyo naye agenze
0: funa kamate muwoji
1: mulifa abalina abaana abanji
0: abalina abaana kakati nsigaza Margaret
1: nacheje kati namwanje yasiga
3: Program sagalagala mide
0: wamanga tugenda mawulire jeje nabadde ko ku mikolo ku weekend naye ninache saya gadde kyensaba bazadde muterezemu
1: muzi kuki
0: abaana abatunga basusse ku mikolo
1: abaana
0: abaana bali nyirira abantu babukabuka badde eno ebizigo babyesize ko ttama limu eno tebambadde abamwe empale ziyulimu ebituli
1: akano ne kajja ku mukolo kamba doba katya buswaza bwingoyi zidugala naye nga kokaze ate tuba tubumanyi
0: oyi mikolo jonna ne jifa banange mikolo gyafudde lwa abaana abataliika kwata ku mukono bamama bafa bazaala abaana bano muli luddawa abaana ne balyoka bawanka wanka fewedda bwe twalinga tugenda ku mikolo nga kukyalo kunaabaako omukolo mama apenga ganti mchere na nyambe bibatwala
1: alifumbe
0: ngabifumba ne maro kubirya ne munga mukuse bulungi ne muli akamwa kati mugende ko mukolo sisi kuleta bana ne bayayana abana bagudde mu keke ne balya keki ne bajigwamu ne
1: abana bali mulaini yemmere tebaganya bantu
0: abagolo lwayi musobwe bati soda ne bagana ne bamubba ne
1: bajibukira
0: amazi ne bagaba banange
1: Abazadde
0: tubasaba bannange. Bamanya nti waliwo omukolo nga tosobole beera na mwana. Tumusindika.
1: Tumusindika yo.
0: Kubanga famafe yabeera nga wano nga fe tumubeera mabega. Nga tulinayo wekyusiza.
1: Mama wafe kye yakolanga. Bwe mwamugamba nga naffe tubadde tusaba tugendeko ku mbaga nga ajjayo kaadi. Nga esoma ki? Omwami n'omukyala sejjirinya.
0: Abaana baliwa.
1: Wano sira bawe batadde nti n'abaana.
0: Kitegeeza obuteebwa mmwe tebuliiyo musigale.
1: Hey, olha o meu caso.
3: Program Sagala Galamide.

0: Joanna, give me hope, Joanna Bambi. Besubi, mwana gwe Joanna.
1: Joanna yasaba subi. Subi ngasirira ba.
0: Munane zibulayo kure sawa enyezo kumachago nako olwaleero kabasa. Ababaka ba parliament ye 12. Bayise muddo omusimbi ministry y'ebyensimbi ebawadde obukadde 315 buli omu bagulemu emmotoka mwe banaatambulira.
1: Ababaka abalonzi mutuleseewa. Nga sirabawo hope yakufunako yadde bibiri. Nze nabakunzi. Nabakunzi w'omubaka opiyo.
0: Nga mwakunga bantu wano. Waliwo kati nga omubaka ali eyo ng'eno emmotoka afuna yakuna.
1: Yakuna.
0: Ebisatu.
1: Namboza afuna yakumeka.
0: Satu yakuna. Kuna.
1: Yakuna.
0: Kuna.
1: Ato ndo we mutambala wawa. Asani.
0: Butambala afuna isoka.
1: Nado no mwami omulala era abali abakulu abasa tujjukira kwaliko mpuuga kwaliko seggona n'omulala.
0: Mpuuga seggona.
1: Omulala era naye.
0: Wanga kivumbi.
1: Onaye looya.
0: Ani.
1: Nada musomesa.
0: Teacher. Ani.
1: Yani ono.
0: Wawa.
1: Era naye mubaka we butambala we Masaka wawa. Abantu abali mu kisiki abali aba DP.
0: Abateeketeeke.
1: Na erinnya nga liŋŋenze. Kabawuliza mutu wa erinnya wa Mariya.
0: Anti singobulidde gy'ava.
1: Anti simanyi Butambala Masaka.
0: Ali ku luguudo olwo.
1: Ndowooza Masaka saidi. Naye mukulukulu era
0: ali mu paalamenti.
1: Ali mu paalamenti. Era naye afaanana mu seggona.
0: Nga muteeketeeke.
1: Era naye muteeketeeke. Bonna baali bateeketeeke ba DP.
0: Nari abadde pinga bagwa.
1: Nada ali ali yadda munupu.
0: Nga yadda munupu. Ali munupu.
1: Ali munupu.
0: Sewungu.
1: Sewungu.
0: Sewungu na yafu na yafu.
1: Yakuna yakusatu.
0: Satu kuna.
1: Yakuna. Wanayo mulonza asigadde wamwenebera.
0: Waliwo natugami ono sewungu.
1: Wama sewungu. Abaana bafunye omukisa.
0: Sewungu, we kalungu.
1: We akalungu wama. Oyo si yakuna?
0: Yakuna.
1: Yakuna.
0: Ne wakuba sewungu. Ogambye wama kituufu musomesa. Wano.
1: Tata.
0: Abaana abateeketeeka abo siba. Siba gabi gabi.
1: Babateekateeka mu bwongo. Newe kyatuuka mu ngalo wano.
0: Kale sewungu agiragira musinyo.
1: Tebaba teekateeka bulungi.
0: Ate sewungu yabaawukana mukko.
1: Yabaawukana mwatya. Yabaawukana mwatya.
0: Anti ye yadda.
1: Ye yadda.
0: Bateeketeeka abasinga tebaakomye.
1: Mantu lwakuba yasala nadda eno.
0: N'asigalirayo
1: ddala.
0: N'abalala era namboozi kyamuyamba. Singa yagiragira mukwa.
1: Singa naye kati taliyo.
0: Kati nsaasira apa.
1: Ani yateekateeka abaana bano n'atabateekateeka mu ngalo.
0: Ate naawe bw'obanga oteekateeka abaana bo bayigiriza obukodo. Bajja kuba bulungi kubanga tuteeberezaamu abateeketeeka abo singa babadde baaga baafwa.
1: Singa kati baliwa.
0: Ebintu byabuka. Oyina okuba mukono omukono
1: ogwa. Naye okimanyi nti ono omuteeketeeke we walukagga. Mbu naye era bagamba ekimu ku kyamumisaawo. Obwongo buteeketeeke bulungi naye bw'ayatuuka mu ngalo eno.
0: Kati yamanyi emirimu gy'omubaka. Emirimu gy'omubaka si kukwata mu nsawo n'enkuwa. Ffe abato abalonzi bye twagala. Ekitegeera. Waliwo gwe bannyumiza nti baamuwoba ebiseera bwe baagabanga bibiri ez'emmotoka. Bwe baazimuwa n'asooka n'azitunuulira bw'ati ng'ataalinayo ekimotoka kye ekikekete. Naga naye kino tikinzigi eno ne kintwala e Kampala ne nkiika ne nzira ne ŋŋenda eyo.
1: Teyali kabuusu.
0: Kabuusu Moses.
2: Program agalagalamidde.
0: Era naye yavaawo. Abaana baawo balaba. Tobajagirako tebamala gakuwa ssente zaabwe bamanyi amakulu gaazo.
1: Baali baategeera kye bayita ssente.
0: Ate nga batuufu ebintu bikyuka omu yekka eyakola ensobi
1: ani
0: ate teyamala ye n'addayo
1: aliwo
0: emityana
1: emityana
0: yaleka yagaba nnyo lekagwe
1: okukakana
0: ngazeeyo baddemu bamuteeketeeke
1: toka onsomere ka message ako kubanga oluzungu lungi
0: oluzungu lungi kankanoonye wano
1: kasome
0: katwit
1: katwit kagamba katya
0: Agambye, Rwabogo is a serious enemy. What was his business in Ruzira with Kariejira? Was he the one behind the insurgency? I hear he even went to Mosei asking to take me to court. Let him go ahead. We now know his clique and how they operate. We shall handle them. We shall handle them decisively. Natekako
1: Mukono.
0: Daudi Kabanda. Omutume.
1: Na yegwe. Omutume ngai na manyi manji.
0: Manyi manji. Family ya jingi de.
1: Lwaki ayingirira ate kati ali ku moko?
0: Huh?
1: Oyo si ya moko mukuru mu lujja.
0: Ono.
1: Hey.
0: Na yemuko. Hey, wa mashitufu wapo.
1: Hey. Oyo moko mukuru mu lujja. Ate kati Kabanda mulinyirira ngani?
0: Anti kensembezayo kawulide.
1: Hey, kawulide.
0: Ndiki, njogedde ki?
1: Mbumujja kufafaga na
0: naye. Wenga mbidi nateka ko mukono.
1: Nasa ko mukono.
0: Ekiti kwa chenga biye kisembe yo kitegedde.
1: Nti mutume.
0: Chitegeti.
1: Na ye mama nagwa kuaga mauli.
0: Ah, ni mama.
1: Mama wafe nyini. Nagwa kumuntu alinyirira omuko. Hey. Aha.
0: Watianga alinyirira omuko. Na ye wamubunju.
1: Ati wamunju atia. Goto ya ula kakati. Oli mkwano gwa mwana.
0: Hey, kabasa. Wembe, kabasa. Hey. Oli mkwano gwa.
1: Yes.
0: Nchimanyi soboru kutuma ndi nkubira mkodomi wangi.
1: Oruyi.
0: Ee, na yenga, gwenogena, no, paru ye. Kaya mabasajia mwema njira bakazi, na yenga nze yenku tumienze mko wadala.
1: Gwojasi oli mkwano gwa mwana. Na yono mko mfa, ono, gwotatuli yanga kubibi
0: yo. Tulibiraba ululala.
1: Na yono tuwali ya kubibi ye.
0: Tulibiraba agense chusi.
1: Chichomu li njirira.
0: Minoku li njirira.
1: Chichomu li njirira omuko. Ama uli yaga na mama yaga funye.
0: Mama.
1: Tio mkoba mwali njirira.
0: Anaga funa. Chitivinja kunyuma. Na baga funye
1: kulu Kabande no labi kuli nye ya maje
0: ani
1: Kabande
0: Kabande umumanyi na
1: yu umumanyi
0: umanyi
1: tela kamusu ula kubwa sawa wani
0: mechitegeza jiagamba abu wagala nyu
1: singati tabu wagala ya abu kula koche bangere yon
0: daneda yufobichu uka
1: mze nja galo gamba Kabande
0: do gena muwa bula
1: mochifochi ya maje kwa somi maji akapande
0: mwa warambye mwera manyi
1: o warambye mwera manyi
0: tikisomoka Kabanda wa manyi kabasa
1: akati ngatweka wano Kabanda ne Rwabogo ngolonda ko Kabanda
0: nayo babe kasambye babiraba
1: oba kati chama
0: ngamuteka wa
1: tutadde wano Rwabogo
0: Kabanda azito wa
1: Kabanda azito singa Rwabogo
0: inyo
1: family yali emulidde ko
0: tukwate simu
1: tukwate simu kwate simu kwate simu
2: Eyo debate sagala gala mudde. Nyimiba ku sembozi esensonga. Monday to Friday. Tweso se sawindala. Time check. Esawa siwesenya. Ezo kumacha. Time check kutusibwako. Bena musigansimbi wo ne MTN momo. Sigo kutandikira dala ku syringe sirukumi. Ofuna magoba gabuli tunako. Atemo sabulo kuja yaka sente ka kiseda cho nawo yagalide. Awotali kuandika wano na wali. Nyiga stemu mukaga tan star. Mukaga hash. Oronde ko investor. Obokoze se MTN momo app. Tenda munyaka

0: Kweru Gazi. Baniza nyumu kanyumiru kano akukwe kula akulanya. Mubeera abakoppa ebintu ebituufu. Kubanga bwe tutambula, tutambula fenna abagenda abasuubuzi. Nadda abasuubuzi abasuubula ebweru w'eggwanga. Bwe musuubula ku Bachina muwali babiyeyo mu Sichina alina bbangwalu eggwanzu. Obeyewu, obeyewen, tebaliyo. Olidde bw'etuuka, agenda mu holiday yabwe ye China, atambula mayiro bisatu okutuuka gy'awangaalira. Mayiro bina, kilomita kikumi. Ugenda okutuuka wawangaalira nga mu butuufu ewaka buli kimu akirina. Alina faamu y'enkoko, ey'ente, ey'obumyu, eyaki, nga buli kimu akirina, nga ne waka wennyini nnyini avudde eno mu kibuga, nga naye waka wennyini gy'agenze asanga nayo ssente ziyingira. Kakati gw'osuubidde omuntu oyo anaagwa ddi? Naye kakati gw'ova wano e Kampala nga mu butuufu ssente zonna z'olina okukozesa olina zijja Kampala. Naye nga gy'owangaalira olina ekifo kigazi, naye ku kifo ekigazi ekyo kyonga tolina ky'osobola kuyiyizaako. Nga mu kyalo w'owangaalira awo waliwo dimandi ey'amaanyi. Abantu bakola emikolo banoonya enkoko tebalina we bazigula. Abantu bakola emikolo banoonya embuzi tebalina we bazigula. Abantu bakola emikolo tebalina ne bapangisa tenti wadde obutebe. Naye ng'olina obusobozi, beera mugezigezi nga ne ku kyalo kw'oli osobola okufunirako obugagga.
1: Ako kitaba kya Katumba, omukozi waako no, omukozi waako n'abadde akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde, somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala, kubanga liri ku musingi gw'ekereziya Katolika. Basomesa amasomo gonna aga arts and sciences, tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music, dance and drama, kosa n'ebyemizannyo. Abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana. St. Cyprian High School Kyabakadde, tusomesa abaana ku O level nga tugoberera new curriculum. Kosa naba elefo. Esumeru lya finisangu wa mukono musaza liye kerezia evye rugazi. Tukubide kukusimu ya fe. Noti musanvu noti nya. Musanvu nya satu emu bili munana. Oba noti musanvu musanvu mukaga muenda nya satu emu bili munana. Tulina ne UNEB center number.
2: Chetuleka simu tu.
1: Onutu.
2: Tutunga.
1: Nofu butuka.
3: Nowe.
1: Sizira
3: era kyemmanyi mukama wa kukwanukula bwerwaneko baba
4: oli musajja mekete
2: kyetuleka si muntu
1: wana kyende munye katonyeze nyafama radio sapiens
4: nako kanyakunde kabonero kalamba.

0: Mkulize ya magezo mita suva chagulanyi agambi ya wakaza avali ne mpisa tebale mele lwa kuda chikabiri mumuenda zokezule kwele sawa omukaga. Programu ya fe njabiruamu ero manyamu manya takasera kutuba tugenda mulamwa. Lero no negatidua ko omuntu omulamwa kutuwa yogera luli nemba gana tuja gudira. Ndoza guamu kutomba vino nagamba kangene nage eshintu chino chogereko yomuku yewinya abachala ababereyo. Nomu tunula nogamba mukazi oba musajja bamu bulidi nangaveka oba yeto yafuna kwa mtu nomu abako cha mugamba bamita angel angel tisani sukulawa
1: kale nyawo
0: nsabala msa kubatu uliriza tuyongerewa
1: abatu uliriza mwebalo kutuni inga kwege sapiensia mwebalo kutu uliriza yes
0: aha oye angel manyo hizo kubuza vinji vinji wano esa wene soko mbanyenga angel ebisigadde bisigaze tugenda kwa tambula ne angel mumulamu wagwa fogwa lero angel wotali lwali unaku lwakusatu ntwa ino mulamu wano wasigala wano bampereza message zo nene sizisoma ne gusigala nga gusigadde mu banga twali tuogera ku buchafu bw'abakyala mu maka nti abakyala enaku zino beegulidde erinnya iliyo kubera unga mchina fate nga tali brada. Nga tali ya langa tabi mkwata ko. Akanya chimu genda kola. Na akomau. Nenga tafa yuri muna ganti. Mwemba sigenze wakasi sibie u. Mtunu lako mchina abirecho. Nembuzo mwala alia wakati wa yichina bilo luachi. Teba achikuse.
1: Anti kati abachala basinga obupunanyizi wa obwe waka. Baga ne wabulekela abakozi. Obaba na be waka. Which is bad. Wakati gwengo mchalo ino kumanya nti amakago gatunide gatya
0: because gago
1: yes
0: bana ba made lero wali tubade wano muyo no muntu omunga abagamba ati mulekera okutubulira kusawe semba iyo agamba kusawa zina ndi anti kusawa musavu ngenda
1: ngenda
0: atende yanga yake
1: atenga tena cha mukolera
0: you know ye je kola akoyi kakati embere ye yabachalo rumu okwe abamu kukola abalabe sulye bwesulizi gwenda gaba gana wakawani
1: anti kati nechitoka abachala tuino manya nti ekimu ku buvunaanyizibwa bwaffe batya wakawo wafaanana nti ekitiibwa kyo bwe buyonjo bwe waka naawe ng'omuntu nti ofaananya otya otambudde otya olabika otya
0: abaanabo
1: balabise batya
0: omanyi nti omwami aba mukyafu ate ekyo Katonda yakitukolera bulala omwami aba mukyafu n'olekwa okulaba omwami naba omukazi gwayine kafaanana
1: and that's it society wetu weitegena tegena jaji nga musajja mbu oba ye mukyafu nnyo agenda jaji nga gwe omukazi kubanga buvunaanyizibwa bwo
0: otunulira kigatte kitaliiko ddagala noga mukyala wangu you know immediately no mwana olaba abaana bagenda ku ssomero inaku zina abamu bakyuse zaako naye omwana wa nasari yayogera obuyonjo bwa maami
1: nye kituufu
0: kuba va ku mwana owa secondary yayinza okwefaako n'omwana wa nasari ateefaako nomulangaze eminyira jijize bwe giti
1: atenga taina katambala
0: katambala ageregeza obuviri sibusa noga okay ono ye mama womuchi
1: omutuufu
0: so abachala twogera ku nsonga zino siru abubi ne tusaba mukyuse ndoze kyekimu ku ngeri gyo sobola okulaba omukyala omukyafu nti omwana we yennyini agwenda kwogera kinene nnyo nosanga omwana nga esaati ajambadde agiwanyisiza amapeesa
1: kitegeera ate tulekerawo n'okulowooza nti abakyafu balina kuba ba mukyalo nti abayonjo balina kuba ba mu tawuni ennaku zino ebintu byaggwawo dda kubanga ne mukyalo eyo osangayo omukyala nga muyonjo naye ate ng'ali mu kayumba kakatini
0: akatali kabbeeyi
1: ng'oluggya lwa ttaka naye nga lwere
0: ng'oluggya gwe eyo waffe waalingayo mukyala eyo mukama muzibe nga beera oluggya ne beera n'oluguudo because bali kukubo kati always nga bwe beero era wali awakanga mputawone nga kikiki nga beera oluggya ne beererako ne saidi eno ey'ekkubo era nga waka wali oyinza okulagirirawo omuntu togamba wali walina oluggya
1: oluyonjo
0: kati nga ne bwosanga banisa ebintu byabwe ku katandaalo otunuulira ebintu ebyozeddwa
1: obulungi ate n'abala n'abibikkako akatimba bemegendako enswera
0: abantu baba bayonjo
1: abantu baba bayonjo
0: n'otunuulira esseffuliya bwe bafumba osobola okutunuulira esseffuliya ng'omuntu afumba na ku masiga ku kyoto kya bulijjo
1: ekyenku
0: nga esseffuliya ye munda kuba ebweru ayinza obutakuutayo nti enziro ya buli kaseera naye nga bw'otunula mu sseffuliya munda ojula obagaba bannange munsaaniikiremu
1: ate tugana ne twerabira ebbinika
0: ate zozo zireke
1: ebbinika n'efumba caayi
0: abafumba mu nebijanjala bakazi
1: okuva Monday okuva January
0: paka January Natula munda nga ne kala yenyini yakola majani.
1: Nga yachuka da. Ne flask. Atema ne wali flask.
0: Atecha flask chineke. Ata flask ingo inane kubana. Anti zilimu obuchi.
1: So ndo ozanzo obuchafu. Obuchafu chiba mumuntu.
0: Chiba mumuntu. Na ito nechetila tuyambe kaba chala. Ntio sobolo kuchusa ako. Mulimu nga gana kachi obuji tubukole tutia. Nga tetu ina flask. Esho chitegeza anti flask zaawu.
1: Anti flask zaawule ate chimanya anti flask bajoza jisumulule emabega no joza munda anti abantu abasinga bati okwasa
0: bakyo
1: munda na ate flask gwe manya anti eno ya mata eno ya abuji eno ya mazzi
0: gwe chandi badde ate ne birungo bino tubyagala kuchayi na ye birungo bisinga bwe bigenda mu flask anti enoga kati ne bakuwa ikachayi ngatoba chiche kaunya zaba idaisha iwa flask kabisa ibisinga takolera
1: oyagala linga
0: yakaba njala mtu ampa amazzi water
1: okay
0: ne tereke birungo byange kubeze ntaka uze enoga mu flask kati ateba jira nafumbo mudarasi
1: ate na teka amazzi mu flask yatademo amatejo ne kujabagira
0: kati notu na flaskinga no unywa chai ngatoma nyo ba unya chi
1: kati nonno chali kwaba abali waka na ye kati ate waliona bana abachala nga yazala naliko omwana tugeze waka natambula agenze kati wale omchala gwe nali naye mu taxi ngakala omutegeera nti yaze kusubula mu town omwana ayinokola omwana yamulese waka naye nga amabeere kyegamukoze gamuyisemu
0: ate tetujja kinyenyeza bakyala kirwaki amabeere gakuyita because ekyo
1: kiri nakyo
0: kya butonde omukyala nadala baba ayina amabeere amaati nani wa mkisa mvisa agafuna kage na manjago. Ne waliyo mtunga chabu tonde taina na chakula ya maverege.
1: Yes.
0: Manjago.
1: Na hata waliwa solution bridge. Mchiliko solution ni mtikuata padzi oteke. Waliwa bupadzi. Si zili.
0: Breast pads.
1: Waliwa breast pads.
0: Yes.
1: Zoso wale uteka yo. Nota staining.
0: Mavere ni gata kuita muu.
1: Ye, yeah, mavere ni gata kuita
0: muu. Atena wabu obono siba jogenze buchuse. Kumabwe bulu wa muu. Ujaku unya bulala anti.
1: Atena na awe umchara agama anti nze buno sijabu sobola bugula. Ntobasi ina sente za avo. Tuina wali wabu goye bo sobolo koze sa.
0: Wafino bugoye wakuto.
1: E.
0: Akasale bulu unji.
1: Akasale bulu unji. Obuteke yo. So noktamla na extra mu yes. Bag. Nobera ngochusa.
0: Obuko sobu jamu. Iba nae. Ewa mtaku itako doga wa mkazi. We.
1: Obu jamu atengu. Nobu siba mkavira. Tobu sura busu uzi mchi.
0: Musawu. Ate nesawe jamu. Nesawe vene unyete. In fact mteke mkavira. Busiveko. Obuteke musawu nga kawawa kabulimu. Ata mazima gani tibachala. Muchima nyamba vere. Gawunya buvi. Kati mwari wabu lebida yabienda kwa kumachala nene. Omuchala neba mteka. Mwami azimbi. Amzimbi dama kage malunji. Nebabera mbako mwaka kumu. Miaka ibiri. Miaka esatu. Neka bulikuwa tu kawa kawa. Baba nga haba ingi tekulu. Omaitu waliwa wakawa gano kala. Echo na chose nchituwalanga pati ya mchafu.
1: Ati amazi na gotu batu ino manyawa wawo tugaiwa.
0: Amazi. No mudu. Oluja neru gano kala.
1: Waliwa abantunga yeta ya galo wa wakawe. Because wabuwa ya gale wakawo.
0: Ofayo. Njinebo batu ina pevers muruja. Wachiri simba. Pascalam. Eh? Atende bobato simbi endaka zwalo ka Pascalam aka kazunke na abantu bajyombide. Ne waliwo Pascalam olio wafo wedda. Agenda kuyamba ko lujjo okolachi.
1: Ne ego tatu kanga ko mulujja ro muntu ngataina na Pascalam ngenkuba evatonya na yenga wayonjo. Ngamazi yes kwegali wasali wabisi.
0: Kuno musulo gwankuba mazi gankuba.
1: Yes. Ne yenga wayonjo. Nga wayonjo tewakwese taza kutambula. Ne no sangoli fene bamtemedde wali.
0: Sifa balunda.
1: Ente ziri wali. Zimtambuza dembe, kaptambuza demokatege, nako kali wali. Foga manyo sobebwa.
0: Nzatoba ne nkoko za ntamba. Era nako olumgenda kweva mu nkoko nzigewa. Kubanga manangi, otubana nkoko no nyiganga tego zirunda. Kankubulira onyiga. Otuka kawala za roga tuli kuchiwalo. Enkoko zikola toyika bana. Na tunu nilu wala za mwomutu. Omusaji ya kena kumachana asipa katayu kebunu. Katia nkoko nizio. By the way, echo tuchogere kwenye, echo kurunda. Omuchala buosala anga wu kurunda. Fayo kubiolunda.
1: Nobu yonjo.
0: Anti, biolunda fayo. Biolunda bideme kufula wakadundilo. Bana yezu sifa. Olikuwa tano kuchukumi. Oinake mbizi. Emanjweyo.
1: Oinake nkoko. Oinake nte.
0: Uinake mbata.
1: Mbuzi ate mbata zili bulala.
0: Nzabana ye mbata. nkanzikirize kanjireke nzandi mpombedda ili nawe anatera okumpembaata lubwama mpembaata lubwama atera okumpembaata naye njagala nzirye buli sagala sirunda gwomanye embata kyekola embata yekola ebintu noga tuli kukiwala budde bukyali embata nefuuka tabu ate embata yakula ewunya mu buli kintu omanyiti nebyofumba ebiwunyamu
1: kituufu
0: ne bwoba ofumba nyama embata etulamu ekifina ekiteeka wali nekirinda kiwole
1: anti kati olawo oba olunda manya nti kati ebisolo mbisibidde emabega eri nti ntaddewo akafensi nti tebiyisa waniino kujja ate kuteeka eno kalimbwe nti ate embizi zitandika okutambulira mu lujja ate n'abantu we bajja okutuula ate zitambulirewo ate ziteekewo nazo kalimbwe
0: nina neyimba wange yanchallenginga ayina enkoko naye banaye yazikolera akantu buli lwempitawo kannumya omutima lakuba kasatekasobola ndowooza balina akantu ke bawelldinga bakwokya banabawelldinga bulungi nti enkoko zibeerayo era kalimbwa agwa mu kifo
1: kimu yes
0: so ekyo kyekifo kyokka kyayina okuyonja naye bannayo enkoko ate baligana agazungu ate abakyala bagagalenda ebizungu ebyo anti buli ddakika bbiri kyo kiba kyeyamba
1: ate nekirala anti enkoko ezo nnaku zino zirimu ssente kati aba ayagala alundirawe ewaka ate amala atunde naye ate togenda kufa kukyakulunda
0: kokkakubanga
1: bye ebikoko bizungu so nobisibira ewantu
0: mwezi mulamba n'obuganda obwo bubeeko we bukoma bannange obuntu obwo busuulasuula obukoko ogenda okubinya wano ogenda okutunula wano ate olumu bye lwalidde bikosi
1: ate kati enkuba si yeetonnye ojasanga kabalazako omutanawo akasiimuula katunula bye kaagadde kwegamba
0: kati omanyi nti abakyala abamu tufumba ku nku ku manda kale nga bwe tufumba naye osobola okusanga engalo z'amanda mu kinaabiro
1: ku bisenge
0: ku tailizi zeeye mu kinaabiro nga yekuteya
1: bannange
0: be bakazi
1: ate waliwo n'abafumbira n'ofumbira osula mu single room otodde essigiri munda ofumbira munda evvuli yiise mu nnyumba awo kwegamba olina okumanya sipeesi yo nti yenkana etya
0: weyambe
1: n'ogitegeka bulungi
0: katulaba nokyagamba hala
2: mbalamusiza abo emikwano
0: naffe sebo
2: yogere ne ku miti egibeera mu lujja
0: emiti
2: ekikunkumula ebibeera tojja gut ebikoola naye tojja gutemawo ogulala buyonjo bwenjogerako omukyala enkwawo wezifaananira bwe zityo nogizika olwo omutwe si mukyala yekka
0: n'abasajjaenkwawa
2: kasita zirabikanga bibi olina oli mukyala mbeere bulungi
0: tweyanzezanayobeera bulungi mu misa ebijja omuwulidde kati omuntu akolanga mukozi atya emikono ate nakula bulala abange nina ebintu byentulako nepulera nemmere eyagala kungira
1: naye ate ennaku zino n'engoye ezatuyambako nti oba okimanyi nti oli bulungi munda eyo yambala olugoye nga luwanvu
0: naye era waliwo akyakulaba
1: oleme kwambala musalankwa anti kale katugambe nti kyakutabuseeko
0: budde bwakuti
1: tukkiriza nti kyakutabuseeko yambala olugoye nga luwanvu oleme kuswala ki
0: temwefuula abazungu abazungu to them it's okay naye ffe tuli baddugavu hello
3: bible
0: ye sebo
3: mukama waffe yeebaze maama
0: amiina sebo
3: oli otya payiwajoza omu ukraini
0: siina tabo ogamba kyeddiya obadde otya ii abuzeewo ki olina ekikutuzaawo ddamwogezeeko ndowooza tunasobola okuba nga tufuna bulungi onagambye wabula leero mutulina bannange naye nga thanks for the show abalungi agambye good morning bamuyise sister agambye mu greetings to sister angel abanaye babi ono naye mukwano gwa uncle taylor kale baku hello
4: omukulu
0: yesebo
4: webale kukyaza mugenyi
0: yesebo
4: naye ayogera byawaka kinanga omwami bwendaba ekinabiro kiseerera kisobola okukirongoosa bwensanga esowaani zikutta enkonge ngaekijanjalo kiviiridde overdose ndetayo oluwawulize ng'omusajja naye emitwe gyammwe omukazi n'atta empiri ku kulisimansi naye buli naku akugamba muto kigunaabamu n'omusembereza bwotenyindo mutuze mulaba sirimu yamu ng'awunyanga ekiba yembuze ebikubiziru ani yabagamba nti ezo empiri tebazinaaba yewe bazinaaba tebaali
0: Sebo tuuliriza. Tuuliriza.
4: Mwene buu nyangali wakushamu wachu krize melo hizu kwa marete de kaka mese wachu ito wani. Kale mpune kumisya mbame wili yama wichemu Zike, na masaji ya wawu mevigere.
0: Na masaji ya wawu mevigere. Wevale nyo zike vera uloji. Ayogende kuchemi tuwe. Habachara tuwa gamba wano. Timusime mbili ya zina anavika. Habo mbaba ni braids. Nimetuma yanti braids zezo solo zina. Watika tibale tabi nebiyo kuloki.
1: Yes.
0: Genda naba mvili. Dreads. Zipa dembaka. Ne dreads. Ne braids ze njini. Mbaba sima bizansi. Manya vili vili vili vili. Manya izi braid. Bibi chevyo.
1: Eh.
0: Unaba mu. Never damu never looking. Chintucho.
1: Walwone wanalimu taxi. Omusaji nga waliwo mchala atudde kumpi ne kondakita. Ng'enviiza tezi unyabulungi. Jukira empewo ya yedilisa.
0: Eitawo.
1: Kondakita namugamba ngenda kukyusa ekifo lwansonga empirizo ziunya. Nenda ulira amalanga eswadde.
0: Kwenda kondakita watu kiro kukyusa ekifo. Mukulu bugule yiyo munyiromo. Kikibe kitegeza. Because obo suse kumbere ya bulijjo. Hello.
5: Hello.
0: Yes, Evo. Yes, Evo.
5: Evo, you have no
0: Yes, Evo.
5: Kakati tenye doko, ko, yako gela, kubarungi, okuruna, embuzi. Embuzi ezo ziraba, bulibozi ka, amazima matu mkara yisibie, na yuzi sasanya, dayango wadumiti sakate. Uyuzi kusa ange matina, kwa tibarunga tuka kuzichi, netuza tako, nembuzi. Butufu yeta agiso kuba na vyovei loko wange siwa muka ima na henge kiyo jukulashi ojita yonabu kwa yache chimuja
0: webali nyo webali letala ayogete kuchembwa kubo mga sogo mba mazumagali niti kujite ichiro tuetaga okutuwa bukumi na hindi na wakawe nagenda ni neunya atenda sanga mwami wawo ya chukula kumachanga akela nechitiyo nagenda nga kunganya obubibwe mbwa era nagamba wanububaza kufumba o ino kunyweka kubango ino kuyolera nembwa nekwa kumechiponga chichi
1: na tembwa mbwa nazo abantu baleke kutumenya mbwa jitraininga
0: really
1: mbwa nyangu nyo kutraininga
0: nemanya wegenda
1: nemanya nti wanositekao wanamtekao
0: oh
1: yes
0: okay katindo weze chona chetu chize katusoka tukole kusimbi tovao
6: chetuleta simu tuho nutu
7: Nofubutuka
8: Nowe
7: Sizina
9: Era chemanyi mukama wakukwano kula Wewane kubaba
10: Olimu sanja mekete
6: Chetuleta simu Tuhulina
11: Wana kuchende mwenye katonyeze nyafama Radio Sepinsi
10: Nako kanyakunde Gabonero kalamba

0: Mulinya lya Patrine lya mwana ne lya moyo mtimikirivu.
1: Amina.
0: Omukama abere namwe.
1: Abere nawe.
0: Olwaleero nga tutandika wiki yaffe. Kristu atulaga omugoberezi we wannamaddala nga bw'alina okubeera. Era mu byonna bye twagala ku nsi kuno, Kristu ateekwa okuba nga yatwala ekifo ekisooka mu bulamu bwaffe, si bintu birala. Era nga bwe tugenda okuwulira mu vanjiri, agenda n'okutuuka okutugamba nti oyo ayagala kitaawe ne nnyina okukira nze tansaanidde. Kwe kugamba Kristu y'alina okutwala ekifo ekisooka. Olunaku olw'olwaleero kuliko omutuukirivu Henry Eneriko. Mwenna ababbulwamu erinnya lino erya Eneriko, twagala okubakulisa okutuuka ku lunaku lwammwe. Ba Eneriko, Henrietta, ba Harriet, mwenna tubakulisa okutuuka ku lunaku lwammwe, n'ate era tubasabira. Ewaffe eyo e Buddu, olunaku luno lukulu nnyo, anti tujjuukirirako Stensera. Stensera yatandikawo essaza lyaffe ery'e Masaka. Stensera yatandikawo ekibiina ekyaba Brothers Bannakalooli. Stensera yatandikawo ekibiina ekyabannabiikira e Bwanda. Awo nno olunaku luno lukulu nnyo. Kitaffe oyo Stensera twagala okuweerezaayo essaala nga tumusabira Omukama muwummuze mirembe. Tuli boonoonya abooluganda, tusooke twenenye ensobi zaffe tulyoke tusaanire okuweereza ekitambiro kino. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu nti nnyonoonye nnyo mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne mu butakola. Gunsinze, gunsinze, gunsingidde ddala. Kyenva neegayirira Maliya omutuukirivu embeerera emirembe gyonna, bamalayika bonna n'abatuukirivu, nammwe baganda bange, okunsabira eri Omukama. Ayi Mukama gw'omusaasizi, ayi Kristu gw'omusaasizi, ayi Mukama gw'omusaasizi. Katonda omuyinza wa buli kantu, atukwate ekisasonyiwo ebibi byaffe, atatuuse ne mu bulamu obutaggwaawo. Twegayirire. Ayi Katonda, gwamulisa n'ekitangaala ky'amazima go abawabye basobole okudda mu kkubo ery'obutuukirivu. Bonna ababalirwa mu Bakristu bawe okwemansula ebyo ebitagwanira linnya lyo, ate ebyo ebirisaanidde bawe okubigoberera. Tukikusaba nga tuyita mu Kristu Mukama waffe, awangala n'olamulanga muli kimu ne Mwoyo Mutuukirivu emirembe n'emirembe.
1: Amiina. Esomo erisooka. Awo mu Misiri ne musitukamu kabaka omujja atamanyi ku Yosefu. N'agamba abantu be nti, mulabe abantu bano abaana ba Isirayiri nga bwe bafuuse abangi ennyo ate ab'amaanyi. Bafuuse ba kabi. Tuteekwa okwegendereza tubayiyize okweyongera. Singa olutalo luggwaawo, bayinza okukwata ebyokulwanyisa ne badduka mu nsi. Awo ne beesa ku Bayisirayiri ababakozesa, babakendeeze nga babatikka ebintu ebizito. Ne bazimbira Falaawo ebibuga by'amawanika e Pitoma ne Razamis. Naye gye bakoma okunyigirizibwa, gye bakoma n'okweyongera n'okusaasaana. N'abantu ne batandika okutya abaana ba Isirayiri. Abamisiri ne bawaliriza abaana ba Isirayiri okubeera mu Buddu. Obulamu bwabwe ne babufuula obutagumiikirizika olw'emirimu emikakanyavu, okukola mu bbumba n'amatafaali, n'engeri zonna ez'emirimu mu nnimiro. Ne babasindikirako buli ngeri yonna ey'omulimu. Awo Falaawo n'awa abantu be ekiragiro kino: musiwulenga mu mugga abaana ab'obulenzi bonna aba Isirayiri, abawala bokka be muwa muleka. Ebyo Mukama yabyogera.
2: Katonda yeebale.
3: Oluyimba olw'okwebuulirira ekiddibwamu. Omukama yatuyamba.
4: Omukama yatuyamba.
3: Singa omukama teyali naffe, Isirayiri bw'aba ayogera atyo. Abantu lwebatusitukiramu, olwo banditumize nga tuli balamu. Obusungu bwe batuyinako ng'omuliro ogubumbu, nga gubumbujja ng'omuliro. Obusungu bwe batuyinako nga bubumbujja ng'omuliro.
2: Mukama yatuyamba.
3: Amazzi ganditumize, engezi yandikulukutidde ku ffe nga amazzi agabiina. Agulumizibwe Omukama ataatuwaayo mu mannyo gaabwe kutuwamba.
2: Omukama yatuyamba.
3: Omwoyo gwaffe gwategululwa kyenkana ng'ennyonyi ku mutego gw'abayizzi. Omutego gwamenyeka, naffe ne tuteebwa. Omukama yatuyamba eyakola eggulu n'ensi.
2: Omukama yatuyamba.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Radio Sapiencia
2: enkuru ze ya magezi mulungi olikushenda munya katonyeze nya fama Radio Sapiencia enkuru ze ya magezi nkwebaza okwekumira radio ya Bepiskopi ba Uganda Rally Ramande omukama tumwebaza atuyisiza mu weekend gwaliye yakola emirimu jo omukama mwebaze era nengamba kimuntino tuongera okutumbula Radio Sapiencia radio yekerezia saa munane nda chika kumi na nyaze zise kuru alero mande buli mande tuba mubia abulamu tulabengo obulamu bwaffe tubutereza omuntu omulamu yakola omuntu omulamu yalowooza omuntu omulamu yasobola okugenda maaso twetaaga bulamu era nga bwe luli olwa mande leero nina kyala mama Sala Vanunji mama Vanunji ava mu parish yaffe parish Kikazi Nkumba Nkumba Nkumba tuinawe chaplaincy. Yes. Chitegeza osavira mu chachi ye Nkumba. Father Harmonies.
3: Nkumba. Mpala.
2: Mpala. Alright. So, nina mama Sala Vanunji. Nisabu buze kwa tuuliriza. Sembela kwenu kumuzindalo.
3: Kwa tuuliriza mbala msiza nyo. Mujeva lejo na jemtu sake engalo.
2: Nyinyavo.
3: Mkama yeva likuwa kuma.
2: Amina. Kakati mama Sala weekend ya badetia
3: weekend ya denunji tuabade muvidi kuchalira bana
2: okay
3: mesebo
2: abana nga bapo balunji
3: nje bali balamu balunji
2: te baba gobye
3: baba goba we bwetuwayo mpola mpola
2: waliwe yangamye ndi abantu batandise obagoba te kakati tunakola ki ni muga munnange olina okulwana
3: olwana bulwanyi kusobola okubeezaawo abantu abo nabo basome
2: yes kakati byabulamu
3: esebo
2: tutandikire mu byo obulamu bw'omuntu obulamu bw'omuntu buno mukama yabutonda atya
3: Katonda bwe yali atutonda era oliosa n'obuuza ekibuuzo ekirungi kubanga nsuubira okuba nti ffenna tumanyi gye twava nti Katonda yatutonda lwakuba nti abamu balaba ng'ate bosi Katonda yabatonda nga newebuuza ono oba yajja atya ate naye nga Katonda bwe yali atonda omuntu yatutonda nga tuli balamu n'atuwa obulamu kati nti obulamu buno bwa butagadde nga bwinawe bwononekedde n'atuwa ate obujjanjabi ng'obujjanjabi obwo miti kubanga amalwaliro gano eddagala kati galingayo Katonda ng'atonda omuntu tutandikire ku Adamu ne Eva ne batandikira tebwalinga amalwaliro ago galeka tegaliyo
2: era amalwaliro tegaliyo kubanga omukama yabagamba nti mbatadde mu nnimiro mwe muli buli kimu mwe muli emmere n'ebirala byonna
3: mwe muli emmere n'eddagala waliwo n'olunyiriri luli mu Bayibuli wakuba serumanyi swa kujjukirawo bulungi Katonda ayinawe yogerera ku miti n'agamba emiti egyo gifuuka eddagala ayinawe yakyogererako ate era ne bwe baali bayingira ekyombo kya Nuwa era bayogera ku miti egyo najo nkakasa okuba nti nno bagiyingizaako obanga eddagala naye baatugamba mbu nno omuti gwe bateekayo gwali muvule oba kyali kituufu oba kyali kituufu tetumanyi naye nga Katonda bwe yali atutonda yatutonda ffe ng'abantu kubanga kati mu maaso ga Katonda de tuli bantu ffe naye byonna byonna n'ebisolo na biki byonna byonna byonna byonna bintu bya bulamu ndowooza Katonda yabiwa obulamu nti embuzi yaziwa omuddo naffe era tuli zimu ku mbuzi ezo na bw'oli omuddo okola ki owona bwente obumyu biki bwe bityo kale guno omulembe gw'okujjanjaba guzze kati
2: kubanga ebisolo by'omu nsiko babijjanjaba mirundi
3: ate babijjanjaba
2: bibeerayo
3: ate birya bizaala binywa buli kimu kubanga ezzike liri eriri mu nsiko
2: yes.
3: kyeririna nawo ki kyolina tebina byawukanira wadde tebulina okiba kiina ekibumba oyina ekibumba nsigo kalulwe buli nga Katonda bwe yakutonda
2: ngabyo bibeerayo
3: n'ebibaayo ate nga bibeerayo ku muddo bibeerayo ku miti ate bimanyi emiti kigenda ne kiwunyako ne kimanya nti guno omuti gujjanjaba kino era tekisobola kulya muti gwonya liiso nga musujja gwe gukiruma ate kisobola
2: nadefe amuka mabeya wa magezi okusingawo ateka kitu kya bisobola
3: ate tubisobola olwensonga tuzeemu oluzungu ebintu bino bifiride tuzeemu oluzungu lungi just kicheche chokka kye kituletedde ebizibu naye so senga tetwajja mu luzungu luno na sente necha sente ekyo kati nze ndi mulwadde ninagenda India okitegeera kati sente z'okubanga oziina naye ate osobola obutagenda India nukatonda guno muddogo yakuwa n'obukozesa n'olabanga atowonye naddala bano abalwala ebyensigo bibumba biki nti just bakyetaaga kukiryalinga bulungi n'okyoza bulungi nti bwe ndya kino njoza ekibumba kyange bwe ndya kino njoza ensigo yange bwe bate nnalwala ninakola nti ogigaidinga ekyo nakyo kikulu naate kyobala abaganda bagamba nti okugema
2: kusinga okuwonya
3: kusinga okuwonya teriyo kirungi mu nsi muno nga kwegema kintu nga tekinnakuluma omanyi bw'olwala obulwadde buno butwala obudde buwanvu bwono n'obulamu bwono n'ebintu bukosa memory yabadde alowooza kino n'obeera ng'ofa kasinza ku bulwadde obwo obukuluma so wano senga oba weegema kyandikukoledde amakulu kyandikukoledde amakulu
2: Radio Sapiensi enkuluze y'amagezi mama Sara gwe tuli naye agenda kutuyamba kati bwe tudda oluvannyuma lw'obulango buno okutuyamba tulyaki okusobola okulaba nga tubeera abalamu ye mwatambulira kubanga twagala tumanye ekyokulya twandibadde tulyaki okusobola okulaba nti nno tuba bagezi twandibadde tulyaki okusobola okulaba nti emisujja tegitulwa twandibadde tulyaki okusobola okulaba nti oba twoza mu lubuto ebintu weebiri naye tubiragajjalira era nga bw'atugambye nti omukama bwe yatonda yatonda buli kimu emiti weegiri gyandibadde gituwonya naye ggwe okimanyi mwe mugisaawa mugyokyamumaata

0: je togenda mtu gumbula jangu wewozeko seeking for accountability ngaba achikoza ati yakoseza mateka echa dilira kumukosa ko bumenyi bwa mateka kuwamba muwambe kumusa mu basement muamba za pampa noku membera kato bulambu alimu obulaba mili ya matembe honorable echimukwasi sachi kogera mazima na agama tino chichamu nyo muzee Museveni okukusa mutabaniwe nga yagalaba wambo buyinza bw'eggwanga lino nenga nekola je bakikolamu neneisa bwe bateka teko kuwamba obuyinza eneisa eteewa bana Uganda subi echo chimukwasa era nechimutwaza mu basement nolaba ba mu myaka jenga ali mukuba emiranga akabira mukyala we owe myaka ensambu mwesatu kati nogama tino tulwanyisa bumenyi bwa mateka nabalala banji
1: zikinizanzijewo Robert Aje
0: noro nsongeyo bana Uganda tetulina kukiriza kwa sema wale uwo kugenda maso tusigale nga tukulwanyisa.
2: Halo, omwange mutyabule, kati wenjogerera mpise ku round about ne polisi ya Kibuyenje isiza, kati ndiye na mu bitala bya machi ndiye ku barracks waguru, onengera obatondaba. Obambuze.
3: Ah, naye nawe. Nakugambye mita azibisatu nga wakava mu round ye Kibuye ngo yambuke machi ndiye. Hakati kola bwoti, chuka, kirira mpola mpola, boyisa ku shero. Katono nnyo ekizimbo ogenda kubo kirabawo. Kinene, kiri konti pharmacy center.
4: Iye, kitufu nnyo, a one stop shopping center. Senta yoka, edinamu likaronda webiobuli mino obulunzi, omuli edagala, omuli ensigo, ebijimusa nebila la vinji nyo. Tusomesera tutende kabali miyokuwe tolo le guanga yuna. Tulambula famu june tukuwa obu wabusi, okugeza tupimu obujimu bwetakalio, netukumuli na chogwani doku simbako. Ndatuwe ya mbisa basa ubafaba kugu, jango kulevi ntuwebili original kufamazi sente chibuye. Kubakunoti msafu muna anemu, asato mumu kaga, atano mobili, nkaga mumu na noku manyebi singa wangu. Tuwe
5: kwa sekatonda, edatu nyuerere mukukiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami omukyala n'abaana, mumaka temubula kukkaanya. So nga ate muvuunuka ebizibu bingi, munyiikirire okusoma essaala, naddala ssappule essaala yannyaffe biikira Maria. Jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries ensambya.
6: Hello, testing microphone. Wow!
7: Wow!
6: Unonye dumu yogero bulunje mina kuwese kitiba kumukolo. Jangwa no kwenye sapiensia in Zambia. Echechizi utuwa chigonjo ulada. Tuina machines. Ezikola kuhuli mukolo wana. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala. Ogukusobu tebe, ne tents.
4: Tukubide kunotu msanfu tano mnana. Na utiemu msanfu kuminanya.
8: Omukozi wakuna kutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde essomero lya ferisangibwa mukono mu ssaza ly'Ekereziya erye Lugazi.
9: Baaniriza nnyo mu kanyumiro kano ak'okwekulaakulanya. Mubeere abakoppa ebintu ebituufu kubanga bwe tutambula ffenna abagenda abasuubuzi nadde abasuubuzi abasuubula ebweru w'eggwanga. Bwe musuubula ku bachina muwali abiyeyo mu China alina bangwalu eggwanzu obeyewu weni tebaliyo olidde bwetuuka agenda mu holiday yabwe ye China atambula mailo bisatu okutuuka gy'awangaalira mailo bina kilomita kikumi ogenda okutuuka w'awangaalira nga mu butuufu ewaka buli kimu akirina alina faamu y'enkoko eyente eyobumi eyaki nga buli kimu akirira nga ne waka wennyininnyini avudde eno mu kibuga nga naye waka wennyini gy'agenze asanga nayo ssente ziyingira kakati gw'osuubidde omuntu oyo anaagwadde ne kakati gw'ova wano e Kampala nga mu butuufu ssente zonna z'olina okukozesa olina zijja Kampala naye nga gy'owangaalira olina ekifo kigazi naye ku kifo ekigazi ekyo kyonga tolina ky'osobola kuyiyizaako nga mukyalo w'owangaalira awo waliwo dimandi ey'amaanyi abantu bakola emikolo banoonya enkoko tebalina bwe bazigula abantu bakole emikolo.

kuchena mnyaka tonyeze nya fama radio sapiensia nkuluze ya magezi nsilo ya muziki nebya mizanyo datera tuguse ne program tochi ebya mizanyo ichiro cholunaku ololwa lero kubaka ungezi kolunaku ololwa lero nga boyinzo kubango chogera zeben msanje alie mabigao mzindalo amutochi ebya mizanyo ichiro cholunaku ololwa lero mbabuza kwa yonaje msinziro kubera nga muli lize nkuluze ya magezi ebintu bitambula bitya eruda eyo nakuzo mwezi 13 mwezi gwa musambu Julai ato mwaka 2022 momo kaga bogula bikanti no guddu kabuwewo na ye nafe tugamba ntino tetotoja tuleka tugenda fenna yeri kukiriza kabani kundongo kwetwe tuli enga tujja kuberanga atutambula fenna mu bufu bwebomo na lwensongeyo desike bagamba ntino eka kensa webyemizanyo ye agusa akadde kona guyandi agadde okuberanga munange wetaba mu kakensa webyemizanyo mwaka guno etugamba ntino yes akadde kona etugenda kuberanga tukutegeeza ennaku ez'okujja okwewandisizamu na biki ebyetaagisamu naye naawe wewangulire ku ebyo nabyo bye tujja okubeera nga tulangirira oba nga twanjula ebyokuwangula omwaka guno 2026 mwaka gwa sitooko mpya kwebereramu.

kuchena mnya katonyeze nya akama Radio Sapiencia inkuluza ya magezi insula ya muziki nebye mzanyo olimutochi ebye mzanyo akade kanona tera nkwaniriza weyaka kwega tako tuga matino tuata andiseta na kwe chitio mpakeze chikopo chine cha World Cup agaba mkampu ya Argentina Galagantino Lionel Messi teyetabye mukutendekebwa okubaddewo omusajja ono teyetabye mukutendekebwa okubaddewo kirono ne kiraga yadde amawulire mabi mu kampu ya Argentina mawulire gaba malungi mu kampu y'eggwanga erya Bungereza kino kiraga nti no Bungereza eyongera okunyweza amaanyi gaayo n'essuubi nti oboolyawo ekatali girya eyinza okutuuka ku mpaka ez'akamalirizo ez'ekikopo kinene kya World Cup zite finals Bungereza abobeera ogitunulidde basemba okubeera nga basambagana n'eggwanga linene Argentina mubiri ebiri lwe basemba okubeera nga basisinkana tebali makambugu kubanga eggwanga lino erya Argentina lyali jikubyekoko goal ey'ekinnanfuusi nga bayita Maradona Diego omugenzi yabakuba goal ey'omukono bwe batyo okuva ku olwo bano abasajja abangereza tebakkaanyanga na ggwanga lino erya Argentina kati ba bano basisinkanye Messi taliwo Messi tasobodde tebannabakakasa nti no bataliwo ne tasobodde kubeera nga yeetaba mu kutendekebwa omupiira ku lunaku lwakusatu Argentina yo ebadde ekyali awo naye neefuna ku mawulire amalungi olw'ensonga amawulire gano galaga nti n'ababaddewo balwadde okuli Cristiano Ronaldo kosa ne Leandro Paredes bo basobodde okubeera nga bakomoera basuubira okubeera nga omupiira bajja kubeera nga bagusamba ogw'eggwanga erya Bungereza kati ebintu ebityo bibiri ebintu ebityo ebiri yadde amawulire malungi ku ludda olwa Bungereza era babagamba nti yadde ku singa yeyongerera ddala okulwala ebintu ne bitambula bano abaliwo basobola bakwasaganya okusinziira ku bazannyi b'eggwanga okusinziira ku gava mu kampu y'eggwanga erya Bungereza naye nga bwekitu bwe kiri ku ttiimu Argentina Cristiano Ronaldo ne Leandro Paredes bo basobodde okubeera nga bakomawo era bali fule fit okubeera nga benganga eggwanga lino erya Bungereza kati defari ezaalwa za Budaki amanyiddwa nga Rob Dyer-Parink ono ow'emyaka 38 wali eri mu ggwanga erya Budaki asobodde okubeera nga akakasibwa nga naye yeetabye ku bajjajja aba abaamusookayo kubanga kati mpewo ezikaza engoye omusajja ono yasobodde okubeera ng'ava mu bulamu bw'ensi eno olunaku olwaleero era ng'ekito ekibiina ekiddukanya omupiira mu ggwanga erya Budaki oba giyite Netherlands kisobodde okubeera nga kivaayo ne kiwandiika ne kikakasa nti no defari ono Rob yasobodde

okubeera ng'assa omukka gwe ogw'enkomerero. Omusajja ono kino kizze oluvannyuma lw'okubeera nti nno gye buvuddeko baamuwandukulula ku lukala lw'aba defari abafuwa empaka zino eza World Cup baamuwandukulula. Naye nga kyajja nti poliisi mu ggwanga erya Bungereza yali evuddeyo n'okunoonyereza n'omusango gwe yagamba nti no yali etandise okubeera ng'egunoonyerezako kati FIFA n'esobola okubeera nga yamuwandukulula ku lukalala lw'abadde FIFA World Cup. Era kino naye nga poliisi yavaayo n'eraga nti no oboolyawo abaazuula nti no tewaaliwo bujulizi ku misango gyali gimuteereddwako. Naye we twogerera omusajja ono akakasiddwa nti no kati zembuyaga ezikunta. So nga ate mawulire agatambulatambula mu kukyusakyusa abazanyi mu kampu ya Chelsea, omutendesi omujja omutendesi ono wa klabu eno ya Chelsea Xabi Alonso olwaleero asobodde okubeera ng'atuula agasimbagana ne bannamawulire mu lukuŋŋaana lwe olw'abamawulire olusookedde ddala olunaku olw'emmande. Asobodde okubeera ng'atuula ne bannamawulire n'abategeeza pulaani ze zonna z'alina eri klabu era n'abategeeza wa we batunudde na wa we batatunudde. Bannamawulire obedda bamulindiridde naye asobodera ddaaki okubeera ng'atuula n'abategeeza era abategeezezza bino. Ku bibu byabategeezezza abagambye nti no ddala kituufu omuvubuka ono enzalwa za Argentina agendroga nakyo Samen alabika tagenda kwambala mujozi gwa Chelsea. Kino kiddiridde ganakyo okubeera nga ewiiki eweddeyo bwe basobola okubeera nga batongoza okutendekebwa kw'okwetegekera sizoni ejja mu kilaabu eno eya Chelsea. Omusajja ono ganakyo teyasobola kubeera nga yeetaba mu kutendekebwa lwa nsonga nti waliwo ebigambibwa nti no waliwo kilaabu emwagala ng'ayinza okubeera nga yeegatta kilaabu eyo. Kati kilaabu eno eya Chelsea teyasobola kubeera ng'emuteeka ku lukalala lw'abazannyi abagenda okubeera nga batendekebwa n'akabonero akalaga nti ganakyo tayinza okubutabeera muzannyi wa kilaabu ya Chelsea sizoni eno. Kati Xabi Alonso avuddeyo n'akkiriza ddala nti ddala kituufu ganakyo ataliiwo nnyo lwa nsonga nti no waliwo kilaabu emwogereza y'ensonga lwaki temwamulaba na mu kutendekebwa. Bwatyo Xabi Alonso bw'asobodde okubeera ng'ategeeza ganakyo yava mu kilaabu ya Man United okwegatta kilaabu eno eya Chelsea era ku bukadde bwa pounds obwali buwererako ddala negata kilaabu eno eya Chelsea. Naye mwaka gumu gwokka w'asobodde okubeera oba ogiyite sizoni emu gy'asobodde okubeera ng'akubira kilaabu eno eya Chelsea kati erabika nti neegenda mwera. Omutendesi omujja naye atunudde mu bitabo bye n'alaba nga tamulina kati bagenda kubeera nga bamuta. Naye kigambibwa nti no amakilaabu agamwetaaga agamu gakubira mu Premier League ate amalala gakubira mu ggwanga erya Italy mu Serie A ye liigi y'eggwanga erya Italy enkulu so ng'ate n'amalala gakubira mu liigi y'eggwanga erya Saudi Arabia gyeyitibwa Saudi Pro Saudi Pro League ge gamwagala naye teganaba kubeera nga gaatulwa mu butongole katulindirire gye binaggwera. Naye era omutendesi omu Xabi Alonso bw'abuuziddwa ku Musenegaali ono Nicholas Jackson oba yanayambala omujozi gwa Chelsea asizoni eno abazzeemu n'agamba nti ye bamusuubira okuba nga yeegatta ne ku squad bw'eneeba etandise okuzannya pre-sizoni kubanga ejja kubeera mu biseera bw'anaaba egattirako bamusuubira bajja kubeera mu semazinga wa Asia oba Asia ejja jja okubeera ng'abeegattirako nga bali mu pre-sizoni etuwa ejja jja okubeera ng'abeegattirako jjukira sizoni eyo ewedde ajimaze mu kilaabu ya Bayern Munich ku buyazike yadde nga teyakubakuba nnyo naye nga ejamaliddeko eyo ku buyazike. Kati Xabi Alonso akakasizza nti Omusenegaali ono Nicholas Jackson ate era nga mulabyeko ne mu World Cup ng'akuba ku ttiimu y'eggwanga eya Senegal bamusuubira okubeera ng'akomayo yeegatte ku squad ya kilaabu ya Chelsea. Alonso bamubuuzizza ku muzannyi Enzo Fernandez oba naye anaasigala mu kilaabu eno eya Chelsea oba Chelsea nayo emulina mu nteekateeka okuweza okumutunda. Alonso agambye kyesaala ye eri nti Enzo Fernandez asigala mu kilaabu eno eya Chelsea nga kitegeeza nti amubalirako kakiri eri Enzo Fernandez okusalawo
na yabulira club wene ya Chelsea nenga yo mutendesi za Alonso ya lazenti na mweta gera tamunyina akobuzibo Enzo Fernandez kati ebintu webitu ebitambudde mu club ya Chelsea Bayern Munich yo ya kulemeza amaaso gayo ku mudachi Nathan Decart bagenda mulemeza aka amaaso oli wa club ya Hoffenheim Decart azito obukadde bwa euro za 20 kati Bayern Munich era kati ne mutunuliza amaaso abiri ng'etaddeko ne galubindi okulaba ng'efuna omuvubuka ono katulindire ebinaddako mu maaso awo naye ng'ebyo bye bisobodde okubeera nga bivaayo mu club ya Barcelona bwe tugenda kuwalira mu ggwanga erya Spain akava mu club ya Barcelona galaga nti no president wa club eno ya Barcelona Joan Laporta abatodde ebyama bw'ategeezezza nti no abagenda bawaayo okulamuza kwabwe eri club eno ya Atletico Madrid ku mutebi amanyiddwa nga Julian Alvarez bawaayo okulamuza kwabwe gye buvuddeko ne Laporta bino nno byonna abyogedde ali wali ere mu kibuga Dallas mu Texas state ya Texas gy'abadde olunakula mu America era eno nga yeetegekera okulaba omupiira gwa Spain n'eggwanga erya Bufalansa ogunaabeerawo olunaku olw'enkya bwategeereza nti nno yes bawaayo okusaba kwabwe eri club eno ya Atletico Madrid kubiraga nti nno beetagira ddala omuzannyo ono Julian Alvarez naye ategeezezza nti okusaba kwabwe kuliko deadline kuliko ekkomo era nga Atletico Madrid eyina okusalawo ddala etunda oba tetunda wabula tannyonnyodde ssente ze baateeka mu kusaba kwabwe ez'okugula omuzannyo ono Julian Alvarez naye nga tukimanyi bulungi nti yeegatta ku Atletico Madrid mu 2024 ng'ava mu club ya Manchester City ku bukadde bwa euros 75. Arsenal ne club eno ya PSG nazo ze zisinze nnyo okulaga nti nno zeetaaga omuvubuka ono nenga Barcelona yo itaddemu amaanyi kitegeeza esenvudde ku kigero okusinga ku club ya Arsenal ne club eno ya PSG so ngati bwe tuvayo keyo Aston Villa yo eyongedde amaanyi mu nteeseganya ne club ya AC Milan ku muvubuka amanyiddwa nga Pavis Estupinan yes Estupinan baagala kubeera nga bamutwala ba club eno ya Aston Villa amaanyi gano bagongedde mu luvannyuma lw'okubeera nti nno omuvubuka gwe babadde baagala amanyiddwa nga Lucadine ye alabika nti nno club eno ya PSG erabika nti egenda kubeera ng'emutwala kubanga ku ndagaano ye ey'obukadde bwa euros 40 njayina aba PSG balabika nti nno bo basazeo bagenda kubeera nga bagisasula ali eri mu club ya AC Milan bagenda kubeera nga bazisasula ezo sente bamutwala ate nga Aston Villa erabika nti n'akasente ako ebadde ekyakatunuulidde ng'akangi naye PSG ye ekitunuddemu n'erabanga Aston Villa eringanga enkoko erengera ekiyingi n'etandika okukirumanga bw'ekikasuka bw'ekizza n'ekikasuka ng'ate waliwo enkoko endala naze enjala zeeruma kati PSG yeesenvudde ku kigere okugenda okubeera ng'efuna Lucas Digne Lucas Digne so ng'ate Aston Villa gamet no Pavis Espinan kale kagwe beetwala kubanga munnanke w'amaanyi akukubya ne gw'olina so ng'ate ne ky'olina bw'ati ebikirekere naye nga ne Man U nayo ebadde nayo yalaze nti neeswamye eswamwenga ng'oku muvubuka ono Lucadine kati Aston Villa egambye wali abanene sijja kubeera nga neemenya kambaleke bo batunke anze kaŋŋende ku muzannyo ono Newcastle esuddeyo akayinja mu kilabu ya Man United okuwulira ekivaayo bw'eraze nti nno yandyagadde okwetalira omuzannyi Mason Mount yava mu club ya Chelsea okwegatta club ya Man United mu 2023 ku bukadde bwa pounds 6 era nga wetwogerera ayingidde emyaka ebiri egisembayo ku ndagaano ye musasula emitwalo 25 buli week Mount afunira ddala akasente akawererako ddala mu club ya Man United kati Aston Villa gye buvuddeko nayo yali yakola bwetyo yasulayo kakayonja mu club ya Man United naye baagikubyambwa ebaagikubyambwa bwe yali egenze nga yekukuutiriza ku geti za Man United baagikubyambwa ne baagiraga ye kamata huyo mulume kati Aston Newcastle simanyi kinaddirira naye yo naye eraze nti no tumwagala balaze nti no tumwagala kino kiraga nti no Newcastle tetumanyi ki kinaddako kati omanyi buli omu agenda n'ebisima bye tomanya Newcastle
eyinzo okulimeza mbwe kabwetyo okakana nga bagiguziza ninga yo Aston Villa chajisto wako kubanga bagikubyambwa Lazio emalirizo muzanyi Danilo Dietch Dio Doech gweje million Berlin ku free nga free agent ono bamuletedde kubwerere Lazio emalirizo kumufuna omuzanyi ono Danilo kuva Union Berlin kubwerere so ebintu ebitu webiri erudde yo byennyinza okubeera nga mbategeeza so nga ate waneeno nga ngenda kujja gye muli klabu ya Arsenal naye eremezaamu ku ky'okutunda Lisandro Trossard balabika bagenda kubeera nga bamuta asobole okubeera nga yeeyongerayo okusinziira ku gavaayo mu klabu ye ya Arsenal era Arsenal erabika nti nno omuvubuka ono gweyagala okubeera nga ereeta okudda mu bigere bya Lisandro Trossard alabika nti nno nabo era bamutunuuliza nnyo bamutunuuliza nnyo amaaso gwe baagala okubeera nga baleeta naye nga baagala kusooka nga kuta Lisandro Trossard ate basobole okubeera nga baleeta replacement ya Lisandro Trossard ne Morgan Rogers ne bakyamutunuuliza amaaso okulaba nti nno ne basobolera ddala okubeera nga bamugatta club eno ya Arsenal so nga ate wawenyiza okubeera nga nkwata ewalala yes team zonna nsobodde okubeera nga nzikwatakwatako ze muyina erudda eyo ndoza nsobodde okubeera nga nzikwatakwatako Arsenal naye kyasindiikiriza okulaba nti nno lwokaano lwa Julian Alvarez naye tennaba kubeera ngeru bamwegamba nti nno wadde Barcelona erina weetuuse naye naffe tuyinza okubeerako engeri gyetwogerezeganyamuko naffe nammwe aba club ya Atletico Madrid ajukira nti nno gye buvuddeko club ya Arsenal yamaliriza okubeera ng'egula emaliriza okufuula omuzannyi Pierre Incapié okufuuka omuzannyi waabwe so ng'ate bakakasa ne goalkeeper Ilan Meslier okubeera ng'abeegattako naye ovidiyo bwe nalaba ku muvubuka ono naye ng'ajjukira nti nno kepa Arrizabalaga tebannaba kubeera nga bamuta kugenda yadde ng'ebyogerwa nti nayinza okubeera ng'ababuulira byo bikyaliwo era tebinnaba kubeera nga biggwawo naye nga bakyalina ne goalkeeper amanyiddwa nga Tommy Setford okubeera nga waali naye bayinza naye okumuta n'agenda ku buyazike Tommy Setford ebintu ebitu ebikyali club eno ya Arsenal naye nga n'omusajja ono akubira club eno ya Newcastle Bruno Guimaraes naye bakyamutunuulidde nnyo aba club eno ya Arsenal okulaba nti naye bamuleeta abamugatte wakati awe ate ekintu kyongere okubeera nga kinywera ebintu byo webito webiri so nga ate naye nga club ya Newcastle tennaba kulaga nnyo nti neteftefu okubeera nga etomvuko ningayo Arsenal eraga nti n'obukadde bwa pounds 65 bwedu webuli okubeera nga babusasula ate basobole okubeera nga bafuna omuvubuka oyo ye omuvubuka Arsenal gweyagala okubeera ng'ereeta kubanga Trossard ye baagala kubeera nga bamutagende mu club eno ya Besiktas mu ggwanga erya Belgium naddala nga World Cup awedde ku bukadde bwa pounds 17 kati baagala kubeera nga baleeta Christos Zolis gwe baagala okubeera nga bamuleeta naye ayina amagulu gombi ssebo omuvubuka oyo Christos Zolis asala akuba ennamba zonna asobola okukuba 17 asobola okukuba 11 ate era asobola kube okuba nga awerekera omuteeyi amagulu gombi agakozesa bulungi nnyo ate era g'amaanyi kale nno oyinza okugamba nti nno ye lwaki bata Trossard ate baleeta n'omuvubuka ono asobolera ddala naye ekiyinza okubeerawo nti alijja eno gy'ayinza okujjamu yo mpya si yakusindikirako mannyo kubanga weesanga omuzannyi atasobola ku atali dynamic atasobola kukyusa mu nsamba ye kumanya nti nno kati nyingidde liigi ndala ye bisobolira ddala byangu nnyo byakumulemerera kubanga tubalabi bangi abaleetebwa nga babadde b'amaanyi ate ebintu ne bibalemerera ddala mbagambyeko nti nno ne Morgan Rogers asinere mutunuuliddeko sa ne Bradley Bakola naye bamutunuulidde wa club eno ya PSG naye bamutunuulidde wa ggwanga lya Bufalansa naye bamutunuulidde Morgan Rogers wa ggwanga lya Bungereza naye babatunuulidde okulaba nti nno ye babaleeta kubanga n'amaklabu ge bavuganya nago nago tegatudde egasobodde okubeera nga gongera okusonjola abazannyi abawererako ddala kale ebintu byo bwe bityo bibiri so nga ate
nyongereko ka nyongereko yes Barcelona Barcelona na yeye chetegereze cha yangala nayo kunyweza squad yayo echa yangala okunyweza squad yayo ne yo Atletico Madrid de Gamatino atukiriza kasente gwe inzo kuberanga ekerisikanya naye temvao atencha akomira otala ne bintu ebirala bench

0: Oyes, wabari nyo gwena jekumideko chendamu nyakto nyesenya Radio Sapiens. Echiro echo unakulero ngaburi joka vera katimba kavya mizanyo. Yenze pade siruma gumbebezi ukubera nga kutambuza. Tukenda kubera nga tamla fena paka wali kusawa zigenda kubera musambo gwe echiro. Awenjo kubera nga kutera. Atoro program damu subi ni nansera Edward Luwarukovu. Ejia kubera nga ejia. Eberenge kuongirayo. Jukira buli wa mande abeane nteka teke enja uro. Nolwecho uja kubera nga te omulinda olabe. Ulichimunga bishijo kubera nga chitambla. Tutambla ni 22bet. Gula wa account ya solo kubera nga usipa ni 22bet. Atera oberengu wangula kasimbi. Changunyo kubera nga gula wa account. Gira musimu yo. Wogenda ku internet. Uja kubera nga uteka 22bet.ugi. Website ya fe. Eja kubera nga jao kusimu yo. Gende wale chigambo register chini game. Juza mjiba kusaba ukuli amanyago. Nini namba yo. E namba ye yesimu. Kati wali awagenda promo code. Oja kubera ngo tekao akatimba. Awagenda promo code. Oja kubera ngo tekao akatimba. Then nyiga mu chigambo register. Oja kubera ngo wiga takutuwe ntubet. Waberenge nsunga zona ozitamza. Tanaweza habili mwetanto kizwa kubera ngo siba. Chukana wa siba, berango siba, nobufunanyi siba. Asiba, berango siba, nobufunanyi siba. Embera yona, eberenge tambla anga, puino kuberenge tambla. Kale, mjie baleko, kulika yuko mirimeje nja ujotuzi za kingaluna kuruwa hero. Atina wachali mukakarabia. Hei, wetu ino kubera umusajja, umupambanyi. Na gamba, buluoli uulizo mbebezinga abebira. Nawe bebira, tuberenga tambla fena. Insonga zuna zibiringa ziku wangu hira kastove ranga ino kuwe rangu kakarabia kastove raku murimo wana konako ingi za keko mgo hiri ba mpora mpora mwale kuwe ranga muri isa kusinza mbitunubie kwa angi bienja uro kare wote tugendo kuwe ranga tamla ni 22bet gulao account osoburo kuwe rangu siwa ni 22bet atera uwirengu wanga wangula ni 22bet chiangunyo kuwe rangu gulao account gina musimu yo ugenda ku internet. Uja kubera ngo teka 22bet.ugi website ya fe. Uja kubera ngo jiao kusimu yo. Gende wale chigambo register chinye game. Juza mbi wakusawa ukuli amanyago. Nini namba yo. E namba ye sim. Then wali awagenda promo code. Uja kubera ngo teka u akatimba. Awagenda promo code. Uja kubera ngo teka u akatimba. Then nyiga mu chigambo register oja kubera nga wega takutuwe ntubeti insunga zona zibiringa zitambula tana weza habili mwetanto kizwa kubera ngo siba then na wa siba bera ngo siba novu funanyi siba asiba bera ngo siba novu funanyi siba bulichimi chibiringa chitambula nga wechino kutambula wasa nya vacho games kule ntubeti kwe ziri ate ziga vila dada haka sendi vacho games zikaba sima nya vano wasa nya kasino ka abieta nebira labi nebi kwa mkoweri bija kubera nga bikuwa kusente kasito vera ngu sipa ni 22bet nubera ngu sipa na uvunanyi ziwa embera yona ya kubera nga kwa ngu ira ngaba ino kubera nga itambla kale no wetu tambla mchirone tubera nga tuita msonga zona ezebye mizanyo nga wazibazi ino kubera nga zitambla ne 22bet ya wasa mwaka jia embera nebera nga kwa ngu ira nga ino kubera nga itambla mga mtia avali saidi zawe katu by the way kuruwa nsitikide meseji na ngamba. Katuwe waluwa umana wechi zindaro. Ateka kumu webe zibuli chiro. Paka we nsibuli la. Nilwa kwa tu nsitikide manya. Awana we katuwe. Mwale kubira ngamuli za Radio Sapiensia. Atila wemba mba wanumpita hao. Mumba sechuli tinga temu manya. Wemba mba wanumpita hao ikatuwa hao. Pita hao. Tubira nga tuwe bila. Kati chemba manya. Mwe bila na mwe bezi. Aita mu area ni tuberanga tambula embera yonane birange kwangu iranga bino kuberange tambula by the way obadde ko imipira wali mugwangiria Iceland team ya Brenda Birik ekubye omusajja e goals badde biri kwem ni birange wangu takapira erigu yagenze no birango kusibali 22bet no biranga ate obibira nako then mujimu kweje emirala mugwangiria Iceland team ya Vesteri ekulembe dua e gol ziri tano kubwerere gompira golo za guba ziwademu nyingi sente guba demu sente nyingi sajja akubye omusajja egoolo ziri ttaano ku bwereere zaamukulembedde. Egoolo ttaano ku bwereere half time, just edakikana mu ttaano kuli goolo ziri ttaano ku bwereere. Full time bana bagenda ku 22 bet nobera ng'osibaakabaawo. Full time guyinza okuwunzika ng'omusajja bamuyingidde goolo eziwera omunaana. Hey, ne second half temusiba nyingi, bwagenda ku 22 bet guyitemu goolo endala ssatu. Guyinza okuteeba goolo ttaano mu half time n'olowooza mbu zigenda kunywa nyingi. Second half yitamu ssatu, mulimu abasajja abakoleramu. Oyinza okubeerawo n'okyakyalika. Hey, yinza obeerawo n'okyakyalika. Baitho kuno tukole naku Vesteri, timu ya Vesteri egwanga lya Iceland mweguli mukabawo ka 22 bet guli goolo ttaano kubeerera half time. Njagala ogenda ogukwate ogwongeremu goolo endala ssatu, kitegeeza ye over eya 7.5 goolo okubeeramu goolo munaana. Zisobola okuweera omwenda naye tetwagala nnyo okuluma bugiki. Gweyitamu goolo endala ssatu second half. Towegeziwaza n'ogamba mbu olw'okuba gunyweddemu goolo ttaano mu half time mbu muyinza okweyongeramu goolo endala ttaano mu second half, nedda. Weguyitemu goolo ssatu ze goolo munaana over 7.5 gy'oba olumba. Kati ketukolenga bwetu ketubeberenga n'okukola tukola. Gwegenda ku 22 bet mu live in play Vesteri oli mu ggwanga lya Iceland half time guwedde ttaano bwereere, gweyitamu goolo endala ssatu. Itamu goolo endala ssatu tuberenga tambula mu mbeera nga balina okubeera ng'etambula. Kale gwe omusibi w'empiira agenda kukolya ombebezi obeere ng'ofuna ku mipiira, genda oli 22 bet obeere ng'osiba. Kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ng'oweza 2.5 n'okudda aggulu, buli kimu kijja kubeera nga kitambula. Koodi yaffe nga buli George manyi *217*34#. Olina okubeera ng'oyita ojja kunyiga *217*34#. Woba oyitaawo ojja kunyiga *217*34#. Tubebere bannaye nga twakatandika wiiki, tuyingidde olunaku olw'okubiri. Onaku olw'eggulo nabawadde ordinary ng'ekola odi bibiri, mipiira ebiri. Onaku olw'eggulo nabawadde ordinary ng'ekola odi bibiri, mipiira ebiri. Ordinary gye nataddeyo ekiro ky'olunaku olw'ejjo nebeera nga yatuwadde ssente ku mmande gye tukubye amabiga. Kaakati eyo ordinary yabadde etandika ku makya nga bukya nebeera nga etuwa ssente. Kati njagala buli awuliriza ombebezi essaawa zino era ng'ogobeera padde Sserumaga ombebezi, ogende ku docket obeere ng'ofuna ordinary gye ntaddeyo, obeere ng'ofuna ordinary gye ntadde ku docket ekola odi bisatu. Twalidde odi bibiri eyatuwadde ssente nebeera nga etuwa amakya, kati ntaddeyo odi bisatu. Ntaddeyo odi bisatu, njagala buli awuliriza ombebezi kati saagala agamba ati ombebezi nagenze ogendeyo nga guvudde bujjeyo jajayo emipiira egyo kati egiri ku ordinary. Genda wali 22 bet obeere ng'osiba. Bw'oba osiba, siba na buvunaanyizibwa. Ate nawe za 2.5 tokiziba kubeera ng'osiba ku *217*34#. Bw'oba oyitaawo ojja kujiga *217*34#. Njagala ojjeyo ka ordinary gwekwata akenfisiko oba oteekamu genda ku 22 bet obeere ng'osiba. Bw'oba osiba, siba na buvunaanyizibwa. Ate nawe za 2.5 tokiziba kubeera ng'osiba ku *217*34#. Njagala tubebere muganda wange ku *217*34#. Eyalidde odi bibiri eya ordinary yogayoga, kati ndeese odi bisatu ku ordinary. Genda obeere ng'ogigyayo essaawa zino kati. Genda wali 22 bet obeere ng'osiba. Gye nataddeyo olunaku lwa gy'ekiro yatuwadde ssente, kati genda obeere ng'oggyayo gye ntaddeyo. Genda ku 22 bet tubebere ku *217*34#. Woba oyita ojja kunyiga *217*34#. Kati eyo odali gye ntadde ku doketi eri kumite, gwe gigyeyo kati genda ku 22 bet obeere ng'osiba. bobo siba siba na bubunanyi siba atana weza vili mweta ntoki ziba kubera ngo siba tube pere mpona mpona kusita bibiri kumina msambu sita nisatu mwenye hashu wobo itawoja kwenye gasta bibiri kumina msambu sita nisatu mwenye hashu banange gwe atali de odali jitata de oli bibiri lumba odi bisatu jitata de kudoketi jijeyo kati jijeyo kati wiki tujikuwa tenge icha yocha ginda kutentu beto berengo teka maa kienfisika sito berengo sipa na vufunanyi sipa nguweza vili mweta noku daguru jayo tuwe bere sagala saulide sagala sate gede ugamba ato mbebe zinagenza ugenda ya tenga jita jijeyo kati kukwa taka kienfisiku voteka ginda kutentu beto berengo sipa ordinary buli omwa soro kuberanga jifuna kubanga ordinary mbebezi ye mukwebi ebyangu byokufuna gobebero ogenda wali kukolyo berengo jifuna genda wali 22 beto berengo siba bobo siba siba na bovunanyi siba atana weza biri mweta ntoki ziba kuberango siba njagala tubere ne target ya yo ordinary yo berengo teka mwaka sente njagala tugendo tuka kumupira gwona kolero gwa World Cup France ngisambe gwangira Spain ogwo mupira gwina che ogwo mpira ngenda kugaba gwoka atenja ba uliata kodi kwengendo guteka ngenda kugaba gwoka France ne kwangira Spain prediction ya gugenda tukolira sente ogwo chawe deda transformer yakanyuse transformer yomwebiz yakanyuzedda kati soko ononye capital gwalide odi bibiri yenatade ku ordinary kakana tuberenga tudamu tumuyiribe eno odi endala jenta deyo gwagenda okulya odibi satu jenta de ku docket linda we nkoma waka ungezi nkubulia wawo ogenda okuyita France Spain ogwa lero sawa nyeze ekiro France Spain ogwa lero sawa nyeze ekiro genda kubera ngo tegera wawo ogenda kubera ngo yita oberengo teka mwaka kya kati so kuberengo funa ordinary yo odibi satu gune odibi satu nebo teka mu 10 obera mitwara 7 gune bo teka mu just olwasa obera mu kyasa gweteka muzo otademu gena li 22 beti oberengo siba bobo siba siba na bufunanyi siba atena wisa vili mweta ntokizi wa kubera ngo siba kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu wobo ita uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu tubebere kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu bobo siba siba na bufunanyi siba atana wisa vili mweta ntokizi wa kupira ngo siba njagala tubebere baganda bange kakati kembala gire kogwe eriri gwe yali de ordinary jena tadeyo na kulwa jechiro jeyo ne ordinary jena tade kudoketi ekola odibi satu eriri ya bade odibi vili genda kutu beti obirengo teka mwa kemfisi paki jezindalazo na kweziri arebadi kweri VIP kweri echibimba kwechiri na katambla kwekari uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu wubo ita uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu omwakizi wa timu ya Manchester United echiri ku Manchester United chifumba mutuku veko mubaka bunonzi je mkubuli echiri ku United banange
1: Mutelikwayo, tele kuzikiza, wenyegine mu virtual sports za 22bet, usigarengo njumilo vya meza nyo, awatari komo, we wande sekati ku 22bet.ug, gazesa ya mikisacho, ne virtual sports za 22bet, njumilo wa crash games, over casino, ne slots, budi duzanya, guwa mukiso mpia buwa kuwangula, toli inda, we wande sekati, we gata kumunyumu ya 22bet.ug, betting wabulabe liyo vuongo, betting anogwe gendeza, wabamiaka habili muetano, no kute waguru.
2: Alo, get! Kenda munya

0: emirundi gyonna gye twasambanga omupiira baagambanga nnyo, naye abawuulu nga bagukuba nnyo mu bbanga. Kati fe no, abafumbo nga bagukuba nnyo mu bbanga. Kumbe abafumbo bwe bajja ozzanya bazanya kye bayita mukyala wanda byotya. Abakyala simanyi oba nyenaku zino bakyabiriko, n'ebyo ebiseera nga agutikkula nnyo mu bbanga oba n'agukuba ebweru eri du, abagambo oyo yasinga okkuba eddiba. Bino simanyi ogukwate ogusiiga ebbata osale nga gwe tebakulabawo, balaba oli agusimula n'agutikkula. Kati waveyo eŋŋombe egamba mubasamba mukyala wanda byotya, mukyala wanda byowe nabadde ngukuba kasito ng'oli agutikkula ne mu bbanga. Kati abaali abawuulu ebyo ebiseera twakubanga nnyo abafumbo nga basamba mukyala wanda byotya anti mukyala we akuba enduulu ali kisaawe, bakuba kye bayita mukyala wanda byotya nga batikkula, kutikkula mu bbanga akubayo mukube paka eri mu kasaka. Kaakati amaaso gabateekebwangako nnyo abafumbo abo nga bakyala baabwe babataddeko amaaso, bagamba omukyala nandaba atya nga sigukubyeko omuliro ne ngutikkula. Era omukyala walaba bbaawe ng'agutikkula ng'agamba ye mwami wange wamulabye yakubye omupiira omuliro. Naye ng'abasiiga bata ababulaziriyani abagubuuka wa nga tebabategeera. Kakati kadiki engula gyagulamu seeri egenda omusa ku pressure. Omanyi ebimu bayita we Michael Carrick alabika yatandisa okustudinga oba n'okutegeera Manchester United wadde yagisambyako n'embutendezi. Leka soka jitegiriza. Ebimu ku biwadde bisinga okutawaanya abamu ku batendesi ku ttiimu ya Manchester United kwe kubeera nga babadde nga bapaala nnyo n'abasambi. Oluusi abasambi abasinga nga tebakola naye nga bateekamu ssente nnyingi. Bukyanga Sir Alex Ferguson avaawo, abatendesi abadde bajja babeerawo awo mu bbanga eryo okuva 2013 babadde nga bajja kwegamba bo balowooza nti ogula omusambi owesente nnyingi gwe mupiira. Mu mbeera eyo mwebagulidde abasambi nga balukaku ne bagula ssente nnyingi. Abamu tebamanyi nti lukaku yakubirako ne ttiimu ya Manchester United. Mwebagulidde abasambi nga Paul Pogba n'akomawo ku ssente nnyingi nadda ku ttiimu ya Manchester United nabeera ng'akuba, naye nga banguza akasente kangi naye nga kapiira katono. Kati omwo ne bano abatendesi abazze oluvannyuma mwebagwiridde mu mbi, n'abatendesi abazze oluvannyuma ku United mwebagwiridde mu mbi. Barobeni Amurimu ne bagwa mu mbi, naye Amurimu ye teyazigwamu nnyo kuba tiyagula nnyo basambi wa ssente nnyingi. Naye omutendesi ayitibwa Erik ten Hag mwebagwiridde mu mbi, mbwe ate wonana ategayo akasente najja akapiira ne kagaana. Kati kirabika Carrick abadde agoberera entambula oba n'engula y'abasambi ku ttiimu ya Man U ng'alaba si ntuufu, kubanga ebiseera ebisinga ogula omusambi w'ebbeeyi si kwe kubeera ng'akuwa akapiira keweetaaga. Weetaaga ogula omusambi ayina okugyamu ekyo kye weetaaga n'owaba bakadde kamu. Ky'ova olaba Yuri Tielemans atunuuliddwa nnyo naye ng'enda kujjawo awo. Kati ky'ova olaba abasambi nga goalkeeper ayitibwa Sean Lemans mwagidde tali nnyo mu kifaananyi ky'abakipa. Waligambye nti Man U yaligenze negula kipa mu Bayern Munich oba mu Dortmund, kale oba ewalala wonna ewamanyikiddwa. Naye ne bagenda mu ttiimu ya Royal Antwerp ne bagamba ketulete Sean Lemans abeerenga akwata akapiira. Kati kyekiraga ennono eyo entuufu. Ba Edwin van der Sar okujja ku Man U tekyamwetagisa muno na mu Bayern Munich wa Madrid. Ferguson nga abasambisa netta ye mujja kufuula munamuleeta. Kati bwe ntunuulira engeri Carrick gy'ali mu kuleetamu abasambi etandika okulaga ekifaananyi kya Man U yedda eri Man U yedda. Andre Santos gw'omulaba nga atali ayinza obutabaako kyakola naye ye yamuguze nga alina kyamwagalamu. Kubanga Andre Santos Chelsea okumugula ku ttiimu ya infacti bamujja ku Vasco da Gama tibaweza na bukadde abiri ssente ze bamugula okubeera nga bamuleeta ku klabu ya Chelsea tebwawera, kubanga azijjukira bamugulu kadinga 18 esimbi za pound mu January wa 2023 kati yo gwe ngatomuta deko nyo birozo yo yekari akulaga musasi gwe bukadde 15 ku myaka 2 mu 2 ejo bukuru na muleta takomyoko bino abantu yebade besindika simanya Matthew Fernandez wabukadde simanya bumeka kinana mbutano yekari ya gamba aha nze kingende ku timu ya Aston Villa mfune Yuri Tillmans aina emyaka 2 mu 9 abasinga bayiza obutamula banyo mu kifananyi ky'abasambi oba oli awo noga mani yu yali buzaabo yali genze siwa ya mubeera ko n'abasambi bemwagaliza timu zammwe naye ye kalike yagamba onaabulako omwaka gumu ku ndagaano ye Ladies Cross ye erimu obukadde 3-9 kemuleeti ate era kalika kabadde kagenderero okubeera ng'omusambi ayitibwa Ederson Manuel Muta negamba titugenda oyo omukozesa tejasubula Premier League yadde abadde ku Atalanta kitufuna omusambi abadde mu Premier League Yuri Tillmans akuye ku Leicester City okuba yava ku timu ya Monaco ebufaransa then nakuba ne timu ya Aston Villa kumpi emyaka 7 ngali mu Premier League kati engula ya Carrick ndalamuko era Michael Carrick oyo abaali bamugaya bamulefu wali mu kisota muyinza okumugaya omusajja ono ayinza okubanga ayina mukembera ya Ferguson manyi Ferguson tiyagulanga jo bya bee bya dumulo naye yafunanga abantu abatuufu abalina okumusambira kyeyeetaaga Ferguson tiyalwananga nnyo naye ng'oggyeko basitaaza abatono be yagulanga abantu abatuufu n'agamba gwe nkwetaaga ye nga tavuganya na Zimadrid simanya zi Barcelona simanya te ono yali Katale mayikolishe eyo nga tabibeerako naye ng'agula abasambi abajjamu ekyo kyazannya ate gwalooza nti ajja mukolera so yembeera eyo Aston Villa omusambi ayitibwa Yuri Tillmans Manchester United ezzeegawanye neyegamba omwavu tabeerako nakake ne bagamba kale neddirwa eyo tenaba kubiranga erangirwa mu butongole waddenga erabika nga yawedde Yuri Tillmans agenda kubeera nga ajja ku ttiimu ya Manchester United abeerenga basambira akapiira mu mbeera eyo Aston Villa bagala kubeera nga bamusikiza omusambi ayitibwa Jonathan Manzambi omuvubuka yali ku ttiimu ya Freiburg wali mu ggwanga erya Germany gwe batunuulidde ennyo okubeera nga ajja abeerenga agattawo Tillmans omugagga owa Manchester United agambye omwavu tabeerako nakake agamba onajje agende kati Aston Villa bali mu kubeera nga bayiriba okulaba nga bafuna omusambi munansi w'eggwanga erya Switzerland ayitibwa Jonathan Manzambi abeerenga ajja azibe ddibu in fact kigambibwa ati Aston Villa omusambi ayitibwa Jonathan Manzambi bayinza omugula obukadde nga 6 ensimbi eza pound mu byafeebyo bya ttiimu ya Aston Villa tebagulangako omusambi aweza ezo sente ye musambi agenda okubeera record signing kugamba abeerenga ye musambi ajasinza okugulwa sente nyingi mu byafeebyo bya ttiimu ya Aston Villa Jonathan Manzambi kunja ku ttiimu ya Freiburg abeerenga ajja abeegattiko era n'omusambi omuzibizi munansi w'eggwanga erya Bufalansa ayitibwa Lucas Digne azanyanga left back ne kutimu yeggwanga erya Bufalansa kwali akubira ddala eddiba naye kirabika agenda kubeera ng'ava ku ttiimu ya Aston Villa abeerenga agenda ku club ya PSG wali mu ggwanga erya Bufalansa PSG bamutunuulidde nnyo omusambi ayitibwa Lucas Digne bagamba olabaakuba bwati ku ttiimu yeggwanga erya Bufalansa ate olwo batopu balina kubeera wano kati ya Aston Villa basajja abantu basigadde batangadde PSG etwala Lucas Digne Manchester United etwala omusambi ayitibwa Yuri Tillmans kakati bo baagala kukwata obukadde 6 bagule Jonathan Manzambi omujja ku ttiimu ya Freiburg abeerenga abeegattako embeera ebeerenga etambula so lyebbugumo eriri ku klabu ya Manchester United mu kaseera nga beteekerateekera campaign egenda okubeera ng'etandika omwezi ogujja nga 2-2 Premier League egenda kubeera ng'eggyibwako akawuwo embeera ebeerenga etambula Manchester United bagenda tandika pre-season yaabwe ng'ennaku z'omwezi 18 si week eno kubanga eggwako 18 bagenda kusamba ttiimu ya Wrexham ngabiri munya omwezi guno 18 guno ngo musanvu ngabiri munyero omwezi guno basamba timu ya Rosenborg ya Norway ngalumo ogwo munana bagenda kubira ngabasanya timu ya Atletico Madrid okubako ali mukwangira Spain aba Manchester United then ngenda kusoma omwezi ja kubera munana omwezi ogujjero ogwo munana bakusamba timu ya PSG nga 12 omwezi ogujja basamba timu ya Leeds United kati wewa ku Leeds basamba timu ya AC Milan nga 15 omwezi iragwe tujje ogwo munana then wewa vao babira bagina mu Premier League ngenda kusoma omwezi abiri mu biri Manchester United bagulawo season ya winga basamba timu ya Hull City so yembereyo nolecho bwe bitwe bibiride mu nkambi ya Manchester United Carrick agambye tayagala gula bana tayagala bana bangalo bunani ayagala bana bagenda mukubira diba nga Ferguson bwe yali tayagala bali sabi janja rompiso kati nawa ulizo mbebe zoli sabi janja rompiso genda kukodi mbebe zo berengo funa mpira genda kutu ntu beti oberengo siba kasito berengo siba na bufunanyi siba atena wezi avili mweta ntoki siba kuberengo siba kusita bibiri kubina msambu sita nisatu mwenye hashi kutedeyo ordinary ordinary natadeyo unakula jechiro ya batedeyo kula odibibiri nebirange tuwade sente ntadeyo odibisatu mipire biri ku ordinary paki jisendara zona kweziri alebadi kweri vya ipi kweri echibimba kwechiri na katambla kwekari lisiti ya kule mbede mwye ordinary kubitano kubitano vero ufuna yo emitualo kuminetano waliku 22 bed kulukumi vero ingira emitualo ejiwiri ya dalama kumi ya asatu waliku 22 bed kumutwalo vera milioni 3 odibisatu mipire ebiri njagala gwe na ulizo mbebezi gira kudoketi oberengo funa mpire ejo gira kutentu beti oberengo siba bobo siba siba na vunanyi siba atana we saviri mwetanto kizu wa kupera ngo siba njigasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash bobo ita uja kunjigasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashi. Njagala tubebele banange. Kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashi. Jayo kati. Gina kutuwe ntubeti obirengo siwa. Bubuo siwa siwa na bufunanyi siwa. Tanaweza viri mwe tanto kizwa kupera ngo siwa. Jaku njigasta. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashi. Bubuo itauja kunjigasta. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashi. Katumbe kukatono mbuba kabunu nzije. Ate mkubuli debira levi tambra mkatari. Kanzi je.
1: Erumu terikwayo, teri kuzikiza. Wenyegire mu Virtual Sports za 22 bet. Osigarengo jumilo vya miza nyo. Awatari komo. We wandi sekati ku 22bet.ug. Gizisa ya mikisa cho ne Virtual Sports za 22 bet. Jumilo wa Crash Games. Over Casino. Ne Slots. Buli ruzanya. Guma mukisa mpya kwa kuwangura. Tolinda. We wandi sekati. We gata kuminyumu ya 22bet.ug. Betting wa wabudabe ilio guongo. Betting anogwe gendeza. Wabamiaka habili mwetano. No kute waguru.
2: Alo, get. Fetching the Munyakatunya senior from

0: to pray.
1: Namu nyaka chenzenya from Radio Sapiencia, inkuruze ya magazi, insulo ya muziki na vye mizanyo. Nkwaniriza munnange gwa uliriza, yonajyo sinzira okutuuliriza. Webali nnyo ebalirira ddala. Ziri kumi ezakayita ku ssaawa omusanvu ogwettu. Program da Mwesubi, Chikute. Zenanseera Lubwa Lukovu, Ngobya Junior, muzukulu wa Kalinka, emukulu.